mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo le o e dide nle mummy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba giti tun ni lu ibadan eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju wow atara re lo enikan ni ko se pin iyen pasa mo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambo service loni ojo wednesday am gbe iyo wa bo anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele si aye eyan omo olohun e didi e ma bo nibi pepe e ja lo momo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo pe ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketa sa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday yi ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua ope adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta eta fun yin mo mi se le kunle se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada na ki won o filu si latenu pastor temi tayo

kígbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbope mi jesu omo olorun gbayin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu we re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo loye kigbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogoni fun jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide ja gbadua keta ti olorun ki ko ka to gbadua yen so le ki haleluya nla mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number yen no se pin haleluya nla yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout haleluya mefa oya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya mefa niyan wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki haleluya ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadua keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun itin lo o tin pari bo o su ti fe tan olorun mo mo saanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyin omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku atajinde re je nla kojo egbe iyoyin dani loruko jesu gbogbo eyin te egbe iyoda ni te nse ami kin to bo sori YouTube Facebook TikTok o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu ori nta danwo mo sole kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon omo re ke wa sanu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko sele sio ko kan o in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyoyin da je missi agbara wonu e egbe yo idani sa o mommy e try a fe fi yo se nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every sunday na ni oje last sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki se bayi iyo yen ko ni bo le gbe si egbe pade mi lori YouTube nisin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadua si tan e ngbe ebo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mo ra won e mo gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro mo mo kan ni ana mi o laye lati digress pupo o ni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta mejila ni ile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first camp ibe e je tun ja yin si to ba di on the wound ma si nkan kan enikan ni nibo e sa teti le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the wound ojo yen bo si ojo ominira e fi yen le mama iyo tin be lo re yi on lo tipu ju eroja bami ni but eyan ba ma asiri tin be ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te eyan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo mama eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pamọ eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le da yo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals a ma wo san
I will not when your man lo te, but about you then you can lo Israel, tabi to lo Jordan. I biti an lombe gan gan, dead sea ni, okun iyo, okun iyo. Inu omi ye, si se la wun yon man bossi, by the time ti won ba jade, a won bi to ba ni koko, tabi to lebo, asi pare fun re. Eni kan ni won le lo, mon lo Israel ni November, mon lo Jordan ni November, lap daro don. Àwọn èèyàn ti register lóbi lẹ́bí ẹni kì í ṣe ìyẹn nìkan salt cleanses a máa fọ nǹkan salt always cleanses ẹ bá fẹ́ láyé ìgbà tẹ bá fẹ́ fọ ẹja tàbí tí wọn bá fẹ́ fọ ìgbín nígbà kan tí ò sá lọ́hùn a máa ń lo iyọ̀ bó ṣe rí yẹn ẹnìkan ni kì í ṣe ìyẹn nìkan salt exposes corruption nígbà bá débẹ̀ máa sọ púpọ̀ à ń bọ̀ nù sáfíìsì lónìí kí ọlọ́run kọjọ ọkọ gbà wá láyè and mo fẹ la gbogbo ẹnu lẹ bayi pe se ri iyo ta nso eroja bami ni ki la ma fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fẹ bori si ogun kan yin iwe Ephesians 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni ni tori ki se eje ati eranara ni awa n ba jija kadi e we ti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki seje atomi la nba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunpo aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta nba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta nba ja ri oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakotan ara eji alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan werewere to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibi kibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo ngbe bayi loluwa wi ina ti jade orisi awon eyan marun ni ma gbadura fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo won ipele orisi marun se ri ogun tin jayan in mo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun tin jayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro egbe owo le idodo yin gbogbo agbára tó lòun fẹ́ pa àrọ̀ ọmọ nínú àrà tó wá dá láyé ìdodo nìlàjì ara ilé àrà sì ni tó lòun ó sọ àrà di ọ̀run báyìí lolúwa wí iná olúwa ọya sì dànù sì bọ́lẹ̀ in the name of Jesus Christ ẹ̀yin àyànfẹ́ ẹpẹ yọ pọnmọ láti ìwo road ẹwọ mọ́tò gbagi ẹlẹfẹ sọ ní wema ẹbẹrẹ chọọchì ọlọrun òjijì níbi gáràjì yẹn iyọ yín ẹgbẹ dání kódà kẹ tó mọ gbé bọ ẹgbẹ ìyọ pàdé mi lórí facebook tiktok àti youtube láàárọ yìí ọdẹkùnlé epaphras mọ sì bá ẹnikẹni charge wòlíì yìí kì í bá èèyàn charge ẹnìkan ní ẹni ìpele ogun márùn kíláàsì márùn ogun lè súnmọ sí fún ẹdá a ní ìgbógunti demonic attack on your mind ẹnìkan bí bó sẹ́ri tí ọ̀tá bá fẹ́ ṣe àṣeparí iṣẹ́ ibi tí ọ̀kọ̀kọ́ gbógun tì ó ní ọkàn rẹ inú ọkàn ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ogun so ẹnìkan ní bíbó ni ó ti bẹ̀rẹ̀ a fún ọ it will give you thought of depression a wá fún ọ ní èrò pé kò lè dá a fún wọ̀nyí inú ọkàn ni ó mọ̀ sọ sí and that's why tó bá ti sọ sínú ọkàn a sọ fún pé ṣó ò lè pokùn so ni kí ni láríjà rẹ kí n tún di èsù ni ó mọ sọ̀rọ̀ sínú ọkàn rẹ báyẹn o a fún ọ ní the thought of worthlessness a ní ọwọ́ ti nǹkan kan kí n lọ já mọ́ ọ̀dà fún rajáraja inú ọkàn lèṣú ti ń sọ yẹn it will give you the thought of fear a fún ọ ní èrò ẹ̀rù ẹ̀rù ọmọ bà ọ bó o ṣe jókòó tó ń bọ́ mi ọ̀pọ̀ yín lẹ̀ ń bẹ́ ẹ̀rù ọ̀la olúwa sọ fún mi pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀rù ti ń bá wọn ó ti ní kí wọn dọgbọn lọ sògùn owó ọbẹ tí ọ ni ìrọ ni ń pa olójú ẹranko púpọ ní èṣù ẹ wá iyọ mọ mi àwọn nǹkan bẹ tó jẹ pé the thought of anxiety ni
ero ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe ru ola oni si se lo nsaniyan the thought of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thought of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fura wa se ma boko idale se ma ba yawo idale so ga mi oni le mi ku mbi se ero ani kete to ba ti le wole si o lero to ti gbonu ero e wole o ti danan oni mo fi so pe a jeye a loyo a muyo a mo mo te yo mole a se nkan nipa e laaro yi ori ode kun le nbe ni we ma laaro yi ni agbara eni to la yi atun ni ose to koja mi o si ntosi mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi enbe laye mo yera segbe ni bo bo go se nje to olohun agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi ogo se nje ti olohun e bi owo lori gbogbo eyin to je wipe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni ma wa ero pe wa bo sinu panpe aye ero eru ni nbe lara re mo ma foke bi mo se ngbadua e o ma fo loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo every negative thought jabo lara won gbogbo eyin omo olohun won ti bibeli so ninu iwe second corinthians chapter 10 corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese ikanu oh oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afẹ ti e enikan bi bo mo tin feel e o tin feel e bo se nse iwo ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogun ti ni in lo je fe lo iyo and the gbogbo ero wa de ni igbeku you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbeku ka doju ija ko won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nju oronu pe wa accident ero ti nju oronu pe ise iwo je gbese ero ti nju oronu po nje je mo sa nti nja won kan so so ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti elo ti ero kero woli ti ndu yi ijobo orun mo nlo ero nu mi oni jesu bi so abajo oni ero mi ki se royin esa to ba sora o so looto o so di eke also eni to le ran lowo dota ero ni te ba le tin se gangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo no ba bu ekun ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadanu jade lara won haleluya o haleluya o that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa ko attack ye he will now attack your emotion to ba ti ku ni ero okan abo si inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope yan ni nti mo je yin o sunkun ikopa ni nti mo je yin ore rin nto le je keyin o dunnu nto le je keyin o ni banu je ni kete to ba ti pari ero a wa so fun subconscious mind je pe oya bu ekun an ki won no to mo o ba mo sunkun iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen a wa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan te ri baba yi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo lai si se yen because te ba ri te lomi nkan sadede dun gangan ge se bi gangan lo ti bere o attack lori emotion lori thought ni agba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abomo mi mo mo invite e
so yi en ti o ba ni emi olohun eyin te mo daku legba ti gugu awon yoku ba law school ero buku asi wa te ba lawon ti mo ba omo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so bu ye ni a mo gbegbe kugbe wa ani wo lo bo mo isun yo bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won ayiraye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke e ke gbogbo agbara ti n doju ko mi eyin emi te n ba te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se ye nikan sa to ba ri you see those you have loved ti emi yen ba bere eni to feran lojiji o si bere si ni ibanuje tabi ibinu si emi ko ni omo binu if anybody inu omo sadede wo susususu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin bi mi sa ki oko wo yawo e pe o ti su mi te ba wa bi ki lo fa ko ni ri nkan kan so o ti ro mewanu ko to di pe o bo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wuwa a bere si bo sinu iwa to ba tin bo sinu iwa alujenu yen tin sise niyan e gbe owo lori iwo atalujenu te jo ngbele seri afan yo sinu le afan sinu le ma so bi te fi si ngba ta ba de church loni o ri pe oja ri agbera sporadically ilo ma na ma kapa aya gbogbo emi tin doju ko aye re ina jadanu bayi loluwa wi e jabo lara won in the name of Jesus Christ so ni kete ti an ba ti attack okan re iyen ni pe ero re won a bo sinu iwa ni kete ti an ba ti ti an ti segun iwa attack to tun ma reti oni body won ba doju ko ago ara re marun ni ti an ba ti le doju ko ago ara re nka akoko to akoko bere si feel oni pe chronic pains ara riro ojiji to le salaye o si mo lo ogun ko si ni lo chronic fatigue si se ni gbogbo aye o kan su o o kan mo wo bayi sun le kan na yo po ni yen yo bo si mysterious illness awon aisan to le salaye tawon dokita gan ti won le ti won so e wo bi se graduate ibo and not only that I di migraine ori fifo abami insomnia wole enikan ni kini insomnia ailesu to ero buku ti wa tele nigba ta ba fi yewo a ti o ba mo palpitation yo mo mi elele bi eni ti o ti ni nkan mi oko mo ga soke yo mo ga sisale iyen nikan ko a ba lead si stomach disorder inu o ba mo to run o gbogbo nkan o ba mo si o le kan na ibi ero buku lo si ti bere ah eyin omo olohun ibi tawo eyan ti ma wo werere ngba ti o ba su mo kede agbara buku ti nsio ti yo lenu ninu bi to ngbe yen ina mu e gbe iyo dani momo dadi e mu iyo die mo je mo ma gbele ko fe daku this is biblical weapon a se bebe la ro yi e lo mura e koko wo mi na enikan ni ta ni ndu yi odekunle e pafura ni e ti ba mi pade lori Facebook TikTok ati YouTube ni kete to ba bori e ti yen ba ti le abosi attack on your relationship emi yo ba ni oya bayi ni won gba to ti bo si body oya eni tin be layika oya bere si koju ija si wa ba bere si koju ija sa won tin be layika suddenly oko ati yawo ba bere si divo won ni soro nu le mo won ni soro odun kan lo ngbo ba ya won mo ranti e ja divorce bo logun re se bere in to nla koja mama bo lo se diya ndagbe aisha bo le se leyawo kini te leyawo keji e mo pe nkan kan se inu ago nkan sele inu ago ara yin ki se gbogbo nkan ni aje o graduate de be ni loju ese there will be division where there was always a unity ibiti isokan ma wa ija oba sele fighting where there is always a peace ibiti alafia ma wa tele suddenly your spouse in any time don fera yin e ba bere si ja lori nti o nidi two paste ti o ba daja ale ninu le e kan notice e 20 naira 50 naira ti o to nkan iyawo mo kanra oko mo kanra e wa jo mo se bi aje ile kuku nu le e to wa buruju suddenly your children begin to rebel awon mo ba bere si
awon no ba man le san gbogbo won ba man le suddenly your friend awon no ba tun bere si dao ore o ma dao suddenly there is conflict ni bi se suddenly there is conflict ninu church church to mo lo tinu e mo du won ba tun gbogun ti o o ba tun ri o ba gbogbo eyan lo mo baja o ba sa is won you sapon bi church to ro fe sisi ase pari o fe mu otan yanyan ni o and conflict at every area ko wa se n to da mo iwo na ni da mo gbogbo nkan pa polukumusu mama wa iyo die asiri kan mo fi ran yi eyin te mo tele comfort life mission e mo pe mi o ni mo mo lai koko si oju yin si awon kankan awon adua marun ta bi binu mi mo gba ti o ba si yato a je pe mi se woli olohun ta ba le tele gbogbo awon kan ti mo so yi o ri yato yato ti e wa ni woli olohun ni mi ki so ni abana lo olohun ti n gbadua mi and o wa mi to wa pari e number 5 there will be an attack on your finances loju ese so kan ni o ye ta fa si owo re e ta fa si eto inawo re eto isuna re e doju e kodo se wa rele kan meni kan tin be loke o ai mo ya lagba mo yo lowo tin sunkun abenu enikan bi ibo loju ese ibi to tin gba se won ni fun se nbe mo ibi to tin sise won kan fun ni termination appointment won a terminate appointment ye ki se yen nikan business begin to fail or job abere si fail and eto wa buju unexpected expenses come out o kan be si awon owo to sise gbese to to reti aba selule e sabo le se bonu gbese ebuyo laare yi ebuyo a jo duo pa ni isin meji ni ko si sin ta bi se fire ni loju ese gbogbo eto nawo church o ba bere si polukumusu enikan ni se tun se pastor ni da en ba le sogun ni nigba ba pari oniyode mo da lohun taye re ba gbera jo mo wo ki wa se yen nikan awon check bere si banks e wa mi to buju gbogbo awon medical bill bere si pile up o ba bere si ri team nepa bill gbogbo bill o ba mo wole a wa mo yi lura won e kan na lo gibe e mo pa mi iku ya jesin lo in to ta mo plan yen solution wa daddy olohun gbo gbogbo awon tin fun yin ni se contractor yi won pada wa mi le gbe testimony to yi oro kunu mi kin la wa se bawo la se loyo ti mo ni e mu wa iyen la wa ko si nigba ta ba de church asiri ni bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon to beru e emi na oni ti so yen bayi a pade ninu service ni agun mejo abo lati iwo rode wo mo to gbagi elebe so wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen oni loju anu gbogbo eyan omo olohun nitori program ola kan ru ebo anu olohun sanu mi eyin te ni ida mewa kan so mo da ida mewa yi mo fi ti program si waju ti aye mi si waju bi olohun ba fun oni agbara ma lo sori youtube nisin ma lo sori facebook nisin odekunle epaphras lori youtube mo be ni ke ni church eyin wo gbogbo omo olohun ni ko rubo anu laaro yi mu ewu bo yen to ba se pe nti mo nko yi nitumo ti leyin sanja mewa re account number 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International uno gbe jade first bank niyan egbe owo saya mo pase gbogbo eyin te nfi ibubo lele aye oni mu o iyo re yo pada sise egbe iyo dani laaro ibe se nbo nu service eyin te travel mu passport yin na lowo because agba woli olohun kan lalejo ti won mo so tele lati ilu America ni aro yi lagbara eni to laye atorun gbogbo eyin omo ti won bi loni je so tele se aye re wa yi je ni aye to n ba lo eyin te mark wedding anniversary ati birthday yin e tayo ibukun ko se leyin lori in Jesus name Nigeria ma po si ma gbile si ki nkan san mona fun wa ni Nigeria in Jesus name it is well with you say nson kan njo je mo pa won tin ri ti won si won mo tun ri se e wo gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud

ajo ma se kini yan ni iyan lojumo to ma loni o ye fere gege e je ti leko iyan la ro tuni simply because awon pe se won se kede tun ma waye iyan la ri ose yi ti je ni gaga ti ko ni de ni tomorrow ninu idije iro match nigeria premier football league 2025 2026 2027 gege be o le lu ko ni ko egbe bolu bede ni jora iyan kennedy boboye o ti fun ranse o iyan sawa gbe bolu ni ko ko jeje o le gbo gege bo je je wipe match day 5 yo kede waye lojo tun ni fe won la nfa ni lati ma koju ipa gbe bolu canopilas o le gbo e gbodo ri daju wipe e so to bi yin ko le dada ikorodu city ni won la nfa ni lati koju eyan ni tale baba won eyan ni lubini ti so lulu ipinle edo gaga niyan coach kennedy boboye o le ye gbo eyan gbe bolu mi e gbodo ri daju wipe kire e se dada gege be se bori ko gbe bolu canopilas eyan lo gbo se ni match day 5 yen e gbodo ri daju wipe ikorodu city na ko tu gbodo yato ne tori pe ere gbogbo to tese tirintirin re papa sere samuel ogbemidua ele tin be nilu bini o nbe gaga loje wipe ifese won se toni yo ti ma waye laarin ko gbe bolu benden insurance se mo ko gbe bolu ikorodu city o gba be olukọ ni ko gbe bolu kwara united eyan olukọ ni suleman asifa tope eyan mo si coach brazil ona ti soro buri eyan fa won gbe bolu e gege bo je je wipe loni awon na yo ma lanfani lati ma be le won lati gba lejo ipo gbe bolu nasarawa united ele ta mo si north central derby o gaga ni o ma waye eyan nilu lorin loni coach brazil o le yan gbe bolu mi e so to bi yin ko le dada e ja ri wipe daju wipe maximum 3 points yen a se bi amu ni koko ejeje ki gbogbo e ko je se mo pe ko se dada eyan lojumo to mo gege bo se ja wipe won ma gbalejo ipa gbagbalo na sorowa united leni bo je je niyan lapa be awon fese won se to ma waye loni eyan lapa be yen mo nbo yin ti ide mo ma lanfani lati gbe yin debe e je kuku lanfani lati mele iwa lati ni ko gbagbalo kwara united quiz niyan o simply because awon na ti pada wole o eyan leyin aye isimi olose meji ele to kede waye lojo ni gege bo se je wipe iko egbe bolu kwara united pe awon agba bolu won se mo gbogbo awon osise awon oluko ni ninu iko egbe bolu yen won ti pada wole lojo aje to po jaye ogbe be leni to je alaga wa kafatamala alhaji abdulrasaq owo labi wo pa won je ngboriyan ba awon agba bolu yen lo kede tun soro iwuri fun won o le yan agba bolu mi saaju awon idije ele ti nbẹ lọjọ iwájú ta ma gba e jẹ ri daju wipe gire a ṣeṣẹ bo ṣe yẹ ka ṣe o ki nkan ko ba le moye si ki gbogbo rẹ ko ba le ma lọ lónìí rere werere fun wọn gẹgẹ bi tari michael odetunde to jẹ media officer ikọ ẹgbẹ bọọlu kwara united queen gẹgẹ bo ṣe gbọrọ yẹn sí mi létí lèmi láǹfààní láti já yín bẹta o yẹ mi ìgbọkọ ọdẹ sport lápá abẹ yẹn o yẹ jẹ gbé bọdì kúrò nbẹ ṣé kí n sáré jo láǹfààní láti fún yìí àwọn afẹsẹwọnsẹ ilé tí yóò wáyé ní match day 5 èèyàn lọ́jọ́ tó ní gangan nínú ìdíje euro match nigeria premier football league 2025-2026-2027 ó yẹ pàápàá ẹ farabalẹ̀ kẹfẹ́ tí kan lónìí kọgbẹkọgbẹ nìyẹn tí ń bá ní iná ń jó lórí omi ẹni pé kí n lọ kẹrù rẹ̀ wá ni ó yẹ bàdáwọ̀ ẹ̀sìn yóò máa bẹ́ẹ̀ta lè bàbà wọn láti gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù abiyawọ̀rìọ̀ nígbà tí benden insurance yóò máa gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ikorodu city rechabi yóò tẹ́kọ̀ létí lọ́bà ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rangers international kwara united ilé ìlọrin ni wọ́n dúró sí o láti gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti nasarawa united ó yẹ dédé yín olólùfẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ ti kwara united harmony boys afọ̀njá warriors ẹjá tún jáde lógúnlógún ká jáde lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n ká lọ́ ṣe àyẹ́ sí àwọn agbábọ́ọ̀lù ti alápá bí gangangan nìyẹn ká ṣe kóríyá fún wọn àwa tá a bá lè lọ ẹjá jòkó sórí ẹwọ àbí ká lọ sórí òkè ká lọ máa gbàdúrà fún wọn nìyẹn ó yẹ niger thunderdogs àwọn náà yóò máa bẹ́ẹ̀ta lè bàbá wọn nílùú mìíràn láti gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù warriors 3 sc tilẹ̀ ìbàdàn
Oluyole Warriors awon na yo gbalejo ipa gbabalu Katsina United Idoma United awon na yo ma ki ipa gbabalu Plateau United Kabo Inter Lagos pelu Kano Villas yo koju ara won eyin ba ẹyin ba ti ko ba fun olowo ta wa yi awon na yo ma koju iko gbabalu sport ilego se ri gbogbo awon fese won se de dia gbogbo merin role ohun gagaga ni gbogbo yo lanfani lati gbina ya ti gbogbo won yo jo ma soto bi won won sokoto ija kan lapa be yen ba kan na to ba wa di lola ni tomorrow ti sojobo Rivers United ile won ni won duro si o eyan nilu Port Harcourt lati gbalejo iko gbabalu kun Califat o je je niyan lapa be yen ko bejode o ye mo ti gbe body kuro lapa be o ye je nkawe sagba waju o dinu idije wa fun bi under 70 ele to je tawo obere niyan o gege bo je je wi pe iko gbabalu Flamingo la be olukan ni Akin Busari won lanfani lati ba koyo laye ajeta ami ayo meji to wu kon gbe ko gbe oni won fi gbo wuro ya senu iko agba bolu tori le de Burkina Faso ke gbe oni tare Akin Busari o ti waru awon agba bolu yen saaju ele to je wi pe won tun lanfani lati gba to ba di lola ti won koju iko agba bolu tori le de Cote d'Ivoire ti n gbalejo idije yen o le gbo eyan agba bolu mi mo gboriyin fun yin lele te se laye ajeta oni je fe gbo iga gbeleji kan oni je mo pe ti waju rin o kere ju teyin lo oni zodi abo mo ti ero yen wi pe le ta gba to ba di lola di tomorrow en gba ta koju iko ele to je tori le de Cote d'Ivoire da ko dabo e jari daju wi pe ase daada gege bi iroyin yen se to mi lowo aja abale be mo koloko ni mo gbe sumayin temi beta o de pa pa mo tun gboju gbere kuro na pa be yen mo kawe so pa

ni won ti wa de osorilede wa Nigeria eni to wa je adele akowe agba yanya ajo tin boju to bo la fa se gba lorilede wa Nigeria omo we Emmanuel Ipeme atawon ekan ninu ajo NFF yen awon ni won ki won kaabo ne papa asire ele ti ni papa papa ko ba loje ele ti nbe ni ilu Abuja won ki won won le gbianju eyin omo wonye won ni koda bo ti le je wi pe de ipele asekagba won na mo debo sugba agbori yen fo yen ke ge bi iroyen se lo lapa abe yen ni mo ni jeyin temi lo ni farenjogi o je papa e je ma lo sodo awon wore awon fese won se ko mese yota lo laya ele ti yo ma waye eyan lo gbo se ta waye ke ge bo je je wi pe ikorilede wa Nigeria yo ma ko gbalejo ikorilede Madagascar eyan lo gbo se yi eje sare lanfani lati gbe yin debe ki koko mele wa wi pe a fofere to je dari ayo laarin gbogbo omo bibi le wa Nigeria eyan o Joseph Ode Ogagbo Ogabo won ti kede re gege bi eni ti yo dari ayo eyan laarin iko agbabo lorilede de akogo ati ikutera gene ni tori pe fese won se ti won lo la na gagagan ni o waye omo orilede wa Nigeria ni won wa kede gege bi referee eyan Joseph Ode Ogabo o ga ni yo ma dari fese won se bo je je ni yan mo ni gbe yin debe lo ni fere njogi ni ogbe be ifese won se laarin orilede wa Nigeria se ma Madagascar omo bi orilede Chad omo bibi orilede Chad oni won kede o wi pe yo je adari ayo eyin Alaji Aloma Max won gagagan lo ko ti oni yo ma dari ifese won se ti a ele ti yo waye lojo jimo ojo karun karun dini ogbon osu ta lanfani lati waye ni papa sere gospel apabio ele ti nbe ni ilu oyo pa kona eje leyin mo wi pe awon agbabolu wa won ti pe o gbogbo awon agbabolu ti won fi we pe ko wa soju iko agbabolu super eagles ti le wa labelu ko ni eriseko sele gbogbo won ti pe lowo ta waye won ti bale pagbagba eyan silu yo eni to wa je oluko ni iko agbabolu tori lede Madagascar o na ti lanfani lati soro ngboro aye lowo ta wa o legbo o la le ja o lo je pe ile baba ti o debi o ni lowo ta wa o ni ma paro ko ma seke oni ko yan la ni orilede Nigeria a tori lede Madagascar ne tori pe fese won se ti o waye lojo jimo yen o lo nse to lati se be lo awon agbabo lele ti won mu yanyan lenu lati pe ki won gbe na gori orilede Nigeria eni to to je ade are gbogbo mo e ko Madagascar eyan ra Riya Rivalozi o na soro jalaye o lawo eru ba won o nitori pe eno ba fe gba gbodo le ru ba o nitori pe eru bodo ti han gege bi oro yen se lo gboro aye o ye je kuku lanfani lati ja yin poropata porongodo wi pe ko agbabo lori lede Nigeria se mo ri lede Madagascar igba maru ototo o lati lanfani lati koju ara wari ori lede Nigeria jawo olubori nigba meta Madagascar kan dodo ni won lanfani lati jawo olubori a si gba ome yo kan lo ba di marun e gbo eleti nbo yi o gan ni yo di elekefa ele ta ma lanfani lati koju ara wa se Nigeria ma wa jawo olubori e ja jo ma wo bo o je je niyan ko be jode se ki kuku ma lo si le okere okay all right e je sare lanfani lati mele iwa la todo ira wa gbebolu ta le pe lo mo orilede Nigeria sugba to je wi pe orilede Italy ni won bi si won so nipa Mike Kayode to je di eyin mo nenu iko agbabolu Brentford o ti je godi mimo o ni ko ma paro ko ma seke o lajo ti boju to bo lo labese gba orilede Nigeria o ni won kan so wi pe ko wa agbabolu orilede Nigeria o la mo debo sugbon o nkan nwoye wi pe o ti pe eyan lorilede Italy ne tori pe orilede Italy ni won bi o si ati wi pe o ti gba bolu ninu iko agbabolu ele to je ti under 19 for orilede Italy o lo nwoye wi pe e je ko kuku duro ko kuku duro eyan sorilede Italy gege bi eni omodun 22 na gege bo je soro jalaye se ri bobo yi awon obi to bi omo bibi orilede wa Nigeria ni amo de bo sugbon orilede ta lo gagagan ni won bi si boro je je nipa ti e oni mo lanfani lati farabalẹ jayin temi beta o ye

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa yin le gbe ipolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun e ja tesi waju loko kejeji o ma tun ti gbe mi de be o o mi lori kuku keke kuku lagbo oselu ba tin gbara di fun eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 nitiwa o a o da owo igupo ori epo pada lona ta wa fe gba se nkan ti a ni o be ba yan wa gege bi are orilede Nigeria eni tin se igba keji omoye fun ipo are labe pepe gbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC iyan senator Rabiu Musa Kwankoso ne omo ti jade si gbangba wole lojumo tun ni o bi o tin sala yoro lorin kini won ni egbe wo e fi wo eye wo bo tin lo la won tele loko kejeji be lo fi ogoro n gbari omo jeje o wi pe egbe oselu owo ni yo mo da yi yo wo igupa ori epo pada awon o si andu kini ohun ba won ba ti fe ni o oni tori pe awon orilede Nigeria lo ye ki won ma ri epo ra ni owo poku dipo eye ti won ra lasiko ta wa yi ko an kwaso lo ma ta ri oro na si gboro ye lasiko ti o foro oje wa o to si lanfani lati kopa lori eto television kan ni ojo isegun be lo ma bu enu atelu igbese eyi ti are Bola Ahmed Tinubu leyi to gbe o bi o ti yowo igupa ori epo ohun sala yoro so wa waju oni ni ti egbe oselu NDC ipinu ta won ni lati mu imugbo oro to lorin ba ebu ifopo orilede wa Nigeria oni yala eyi to je ti orilede ye tabi eyi to je ti aladani lojuna ati ma pe si obitibiti awon epo ti o to awon orilede Nigeria lo ti owo ori re ti o si je belenja o gba balance le lo ni soki daily trust lo seri e laaro tun ni omi
1: egbe oselu African Democratic Congress ADC ti bere lowo ile ijope lowo ile igbimo asofi apapo ile wa ipe kilo fi so iye bi are Bola Ahmed Tinubu bi o se fi orilede Nigeria sile fun igba pipe egbe oselu ADC ni won bere wipe bi are ba ku orilede ye to si tin lo bi ojo mokole ni ogun nje kini o fi so nipa re won ni ko si ohun to nje working vacation ninu owe o fi orilede Nigeria egbe oselu ADC lati pase ni to je abenugo won Bolaji Abdullahi ni won fi oro lede ipe unje are ti akowe ranse si ilegbimo asofin lewa lati pase are ilegbimo asofin ati ilegbimo asoju sofin lewa lati pase abenugo ilegbimo asoju sofin ko to di bi pe are gberapa kuro lorilede Nigeria inu oro inde post ni royan wo wa
0: oda ko to di pa mo lo si abala keje twitter pe ni abala lami to je sare bale ka si ipinle oyo ijoba ipinle oyo mo ti paro wa ti gbogbo awon obi ati alagba to porogodo lati jojare o ba won omo won soro wi pe eyi ti won mo ile eko loju kini ohun ko mo bara dogba o ijoba ipinle oyo ni ojo isegun ni won ti paro wa si gbogbo obi ati alagba to tun be ni ijoba ibile orire ni ipinle ohun lati faraje soro eto eko awon omo won lajuna at won ni ikede ohun waye o gege bi okan lara igbiyanju lati mu ki oro eto eko ko fese ni le dan lagbegbe ohun paapa julo pelu eto abo tori wuge uge lenu lolo yi lawon agbegbe kan ti won ni iriri kini ohun o won ni saju akoko yi ni awon mo akeko lati ile eko Bantu Nursery and Primary School to nbe ni Yawota ni won mo mo ile eko ohun loju o ti pupo ninu won ti won si ko lati wo ile eko pada won ni latari isele to waye ni agbegbe na lenu lolo yi eni tin se commissioner foro eto eko ni ipinle na Olusegun Olayiwola lo mo aro wa na lasiko to se abewo si awon ti won dola won atawon oluko won o gba balance le fa punch lo seri e laaro tuni o
1: awon ajo NSDC ti te awon kan lori esu pe won se juice ohun mimu awon mode lona eto nilu Badagry nipile Eko ajo NSDC je ko bi pe won pese awon ohun mimu ye labe eto abo ti ko dara rara ati pe won o gba ofin ati awon ilana to ye ki won to won ni awon osise meji kan ti won je omodun meji 15 ati 16 15 and 16 years ni won lo lati fi sise iyan ni ojuko ti won tin se ohun mimu awon omode yi ta mo si juice fruits yi awon ajo ko bi pe ara fu ajo NSDC lasiko ti awon kan ni adugbo na ti won o fe ki ajo yi ki won laye de ojuko ti won tin pese kini yi eleyi ti video yi si ti gbalegba ko lori itakun ayelujara inu eroyin oju opo channel sin niyan wa la
0: ora o mi ja ma lo tarata si abala keji eto yi kilame eto wa le lanfani lati soro eh gege bi iwoye ti won lori awon koko ti a mo na nbe si waju won eyin ara le mo ji ko nbe o iyin la wa olodun be pelu wa o mi
1: na
0: gbe wa debe anbo eyin ara le
2: e je ka jo foju sunukun wo ka jo foye pe eyin ojo ko e je ka jo foju soya e ba wa da si
0: to e ka bo pada si abala keje eto ita pe ni abala lami to alayo lanfani lati so fun gbogbo ite ngo wa nle lasiko yi wipe lami to wa won ti wa ni kale agbolenu bi jataja to ojogun ni la kaye comrade olari waju isowo awon la ngba lalejo lori eto laaro to ni ko tori pe mo gbohun lenu alejo wa e mo gbagbe o wipe iwoye alejo wa ti mo ti en te ba lanfani lati pe wole tabi fi atejise sowo si adaseto laaro to ni o yato gedengbe si iwoye awa tokun mejeji ti mo ti kan ni diamond 8.7 FM nile lori e je ma bo wa sodo lami to wa comrade olari waju
3: Yes, yes, yes. Ekaro, Omida. Ekaro, Pastor. I can't to go and let you learn your degree. I
0: can't go.
1: Yes, yes. You know what? Do I want to go and learn French? Let's go to the park. Omi. Oh, did you come on last week? Any tea? Oje, I ready to be mashed with your papi. Oni. Oh, can you add a layer? Ni ba iti are. Hati ba keji are. Kusinle. Kere bi opolo poti wepe. Tani ni tea? Awa fo juju. Ni ba iti are. Mije ji. Lo wa le jo ba ipe nje ti are ati gbakeje o ba sinle ti oro ba ni se eleyi ti o nilo are tabi gbakeje ninu ilanu ati ofin ati we ofin de Nigeria ta leni to ye ko je asoju fun are ni we
3: pe
1: bayi
3: e ri pe mo saba ma nso ni ore ko re apa kan ninu awa ti an soro lori afefe aba won ti won kankan won ma nso wi pe iwe ofin de Nigeria ko duro re and emi atawon mi na ma so wi pe ai bowo fun ofin ni ti o je nkan ninu penija to nkoju wa lorile de Nigeria ke se ofin gangan tori pe kini ogoro ogba ni ofin o gbe nkan kale pe bayi lo se ibeyin na le sofin eyin na le sofin ki lo fa te fi wa bowo fun ninu eyi tin benle ninu awon oniranran ofin tin benle melo ni awon olori wa bowo fun ni to je ki so leyi ni wi pe lodun 1999 nigbati are obasanjo nbe lori apere nti owi ofin gbe kale nigba yen ipe ti are ba ti fe lo si irin ajo ko ko iwe si awon ilegbimo asofin mejeji bo te ba wo section 145 nigba yen ohun so wi pe to ba wu are lo le se kini lo le ko iwe ranse si national assembly abi ti o ba wu o le ma ko ranse ko si the world shall ni be that means pe discretion ni but person te si waju la yen o pe ah ko ni ba mu ka gbe pe to ba wu are lo le fi iwe ranse to ba de wu ko le fi we ranse lo fa ti le gbe ma sofin mejeji nigba yen ni won fi boju wo section 145 yen nigba ti won gbe section 145 yen won wa gbe agbara yen kuro lowo are ipe whenever to ba wu ko won pa lase section yen won sa tun se re to fi di pe o pa are lase ni dandan ipe gbogbo gba ti are ba ti fe jade o ko ri pe ohun fi iwe ranse sile asofin mejeji pe ki igbakeji won ko ma dele ko je acting president lafiri wi pe lawon ijo to tele won bowo until ngba ti are de si Umar Musa Yaradua
0: okay
3: si ngba ti are de yen o ti lowo selunu ko gbagbara kale iyen no won fa ti ilegbimo asofin nigba yen na tu wo pe o no won pe kini kan ni necessity
0: okay.
3: Doctrine of necessity won wa pin 145 yen won pin sona meji ona meji ton pin ni pe won wa fi gbendeke 21 days won fi kun leyin igba ton sa tun se pe bo gba tare ba ti fe lo o gbodo kowe kale si legbimo asofin mejeji nigba ti won ri pe isele yen tu sele laye yaradua won so pe whenever pe ko gboro ju 21 days lo that is section 145 subsection 2
0: okay
3: ta ba wo nigba ti are ana kolon ko ba foriji ati umaru musa yaradua ta dako gbogbo gba ti are ana ba n jade lo ta po logun ni gbogbo asiko to jade kura to fi de ri 5 days trip on ko iwe kale yo fi we ranse sile asofin mejeji pe kun ro
0: yen are le wa
3: yes atana yes Muhammadu Buhari won fi we ranse sile asofin mejeji wi pe agbara kun ro acting president kun fun igbakeji ni agbara lati le mo se nto ye ka won mo ti tawon ba sinle ta ba wo titi je won fi kuro nbe won se nto ye ki won o se leni into wa sele ti eni wi pe ko sare nle won la won lo si vacation won ani vacation ta won lo yo awon mo sise nbe to ba po fin te gbe kale lo wara yin na ni ofin yo fun won lagbara lati wi pe e ku orilede nlo simi e wa nle lo simi pelu pe mo sise se won pe tan so nisin ni wi pe eni keji vice president lo gboro mo je acting won ti violate section 145 tori pe kini won transfer letter si ilegbe masofin mejeji elekeji ni wi pe section 145 sub 2

0: Shaju ebo awon koko to wa ninu iroyin na Are Tinubu ti fohun lede lori idokowo owo toto milionu lona egbeni dola ni eka afefe gasi Dangote alawo pentoro mu adukure ba ton ta gara iko pentoro fun awon ile yi Dixie ti kesi obi kwa kwanso kan kiro fun awon egbe Okay Movement kan sora se ijoba ipinle kwara ti se ifilole igbimo kan ti o wa nijanu ajosepo ti o dede ati ile eko facility ijoba ipinle kwara ton tin ko nipa eto eko ati ile eko ton tin ko nipa eto eko ni ipinle yi ni ile okere won ja okan mi awon eyan mokanla ile south africa nigba ti won yibon la egbe kan le daraja Aziz James fun lede Ewa koko sinu iko Super Eagles ile yi. Eka san aki wakwe aku o wole nushe. Ilo yi e kwenre re lati kanida amode ti epon 7 towa ni lorin. Ni ikmile kwara ta iwo. A de ye mi nro yin yin. Kato funye kwe elegwa wa ni oju itakun www.diamondfm.net e wang youtube wana diamond 887fm. Eko yin nambo le yin simi rankwa yi le kan si. Akin pe eku ikale
1: di wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mokunrin yin o agbo kin temi se gbogbo ijoba ni fa ko te kan mo ti lo je ayin je mo ti lo
2: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ijoba dukiya re ni owo ori to nsin san ni won si fi tun gbogbo to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si nko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo ndete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
4: iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM

ni adari re ogagun Abdulaziz Amajidi salaye pe won ja okan mi awon agbebo oti marun te pe awon gun lara won fara kasa iko oti ori fun won lede lori oro hun ori oke kofa sikoko fun ijoba lati de pe ogbasa koso agbegbe ohun papa julo awon agbegbe to wa ni tas Labala iroyin ere idaraya agba bolu lowo eyin fun iko afaka as a James de salaye mo se se nigba ti won pe fun gba kokko si iko super ego sile ye mo se wa ko pelu le Madagascar ati le Guinea Bissau dije kan dije Afcon oro to nbo eni odun 22 ohun oni won pe sinu iko super ego fun gba kokko latowo Eritrea won pe ohun ati Moses Uzo ati jo ile ni kemna sinu iko super eagles fun gba kokko jensi salaye pe inu ndun so je eran to se a de soju iko super eagles le yi jensi salaye pe o nbu sekun nigba to ngbo pe won pe hun sinu iko super eagles so si dawo dunu pelu awon mo le bi ati awon iko agabolu afaka bi won se pe Agba bolu lowo arin fun ile Madagascar Ryan Rufalosin ti kede pe iko Beria ati ile Madagascar Koberu iko Super Eagles ile aye bo se wa ko ni jeje pupa ninu deje Afcon odun to nbo iko hun ti Correct Martin kosodi yo wa ko pelu iko Super Eagles ile yi nu papa isere goso apabio ninu uyo ni ojo eti ile Nigeria won rese wale ju iko agba bolu won ti le Madagascar lo ama Rufalosin salaye pe awon obero iko Super Eagles Rufalosin lo gba bolu fun iko agba bolu Elmaspor ni ile Turkey ile Madagascar saju o ti gboro soju iko Super Eagles ri pelu ami ayo go meji sodo ninu edeje Afcon ni odun 2019 ti le Egypt gbalejo re to le kan si awon koko na re aka fun yi pe are Tinubu ti fun won lede lori idokowo ototo million lona $1,000 ni eka afefe gasi so yi pe Dangote agba ti pentiro ti ma yi ko ton ta eko pentiro fun awon omo le yi aka se ti gbo yin pe Dixon ti ke si obi kwankwa so kan kiro fun awon omo egbe OK movement kan sora se ni ipinle kora ijoba ipinle yi se ifilole igbimo to mo gito ibasepo gbuguna la university to tin ko nipa eto eko kwa swede ati ile eko to tin ko awon oluko ni ipinle kora ni le kede aso fun yi pe won ja okun mi awon eyan mokanla nigba to yibon ni ilu kan ile South Africa la kotan aka se ti gbeyin pe as a James fun lede mo se kungba kokko sinu iko agba bolu agba ojele ye Super Eagles lojo ni 1987 oni won se idasile ipinle Akwa Ibom ati ipinle Katsina pele Akwa Ibom ni won yo

0: gẹgẹ bi alaga awoja honorable nu majid podo ti kari gbogbo ijọba ibile ilori south gbogbo wa la fojuri anfani idado la yare ni fawo ijọba ibile to waye labe ijọba gomina abramon abrasak ti pile kwara o mu ki ijọba honorable nu majid podo le na pa nese debi to wu ijọba to fa na oba debi ti o si na oba tele to si gbe transformer fun won ilo mu gba ni eye nilu abuja nije lo gẹgẹ bi alaga ijọba ibile to lami lakaju nipa ipese na oba ohun to se leka eto eko omirin igba igbadun fawo oluko ati awon akeko nkan melo ni kaka ninu eyin adipele ta ba nsoro nipa ise ode ta ba ni ko afara se opopona satunse awon aye tara lulo to tin denu kole to fi dori kiko ile igbonse eto igbagbara woni fawon odo obirin atawon arugbo nkan honorable nu majid kodo da bebe lara ni di kapesi omi to se bumu buwe fawon eniyan lu eka eto ilera ogeyin to idori atileyin fawon agbe eka eto abo nkan ilu fufu to je olu ijoba ibile ilorin south lo ma nwa lore kore oni be lori ko gbogbo awon ibe lo ya kasiti ma ba alaga ayajo odun keji honorable nu majid kodo gege bi alaga ijoba ibile ilorin south ibile kwara gbogbo wa la nyo sese akiwa o nibi kibi ti kaluku wa tin gbadun akanse eto yi ile oda ode odun bi oluwa laura bi yo ma salekun ore oni kaluku wa inu wa o mo dun aya wa o si ma bale an fe leyi dupe ni fun igbesi aye gbogbo awa eniyan ijoba ibile ilorin south ipinle kwara iyen ni gbogbo ward to wa ni ijoba ibile yi lati bi to ti se debi to deduo oni lo pe odun keji tajo eleto idibo ijoba ibile nipinle kwara kwasi ek sebura wole fun honorable nu majid kodo gẹgẹ bi alaga tuntun nijọba ibile ilorin south njona bi pa bi mo tuntun ni amọ nti oya sugbọn laarin odun meji oka wa balẹ inu wa si dun ara wa ya gaga pe loni o ko mi ti ku oko alaga ijọba ibile ilorin south honorable nu majid kodo gbogbo eniyan lo pe ni mr project lotun losi ni waju leyin atomode atagba atokunrin atobirin atonile atalejo gbogbo wa la gba pe looto Mr. Project ni honorable nu majid kodo nje seni to ba sebo ni yanẹ enu e na ni etumo e etumo Mr. Project ni alaga ijọba ibile to nsise idagbasoke lori kore ti o si fi gba kankan dawo duro arin odun meji ayipada re ti deba ijọba ibile ilorin south ni kete ti won bura wole fun tan a sa arin ajo lo solu ijọba ibile peto eku ile o igba ti honorable nu majid kodo debe o wo pe se awon alaga ijọba ibile to tin je awon ede fufu rara ni nitori pe o sese ni lati tori ko ijọba ibile ilorin south se ni gbogbo awon office to ti denu kole o tun won se won dun wo won dun ri ori awon osise na ya gaga lati wa bi ise igba won lo ti wa pinu pe ohun o ni ti ta mo sakoso ijọba ibile ilorin south o gbogbo eni o ba fe ra alaga ijọba ibile ilorin south o digba to ba de fufu o wa se leyi ko duro nbe o o bere si ni nawo ja ise idagbasoke de gbogbo korokondu ijọba ibile ilorin south ti se gusu lorin nitori akoko wa eja bere si ni gi won pepepe bi awo baba sona nitori pe ta ba ni katura le katuraka odidi wakati meta a mo soro loni ase toro ba si lenu le yan mo se hehe boro ba nbe lenu o ni sokan tan to mi o tun fi mo jade be loro awon ise idagbasoke ti honorable nu majid kodo dawole nijọba ibile gusu lorin eja foju wo eka ina mana mana oju ese lora ero amunawa transformer fun won ni tanke f division meduku ni sango alagbado area 5 ojo mu ni basin awon ara adugba adun bani na mo rigba bakan na lo tun ba won se to bi na se ntanyan ni gf abrasak modern market ni ero omo bakan na ile iwosan alabode olufadi o tun fun won mita nbe ero amunawa 300x33kva transformer e to gbe fun ga duro yi community ni akanbi 3 nko atero amunawa 500x33kva transformer ni laduba community ni akanbi 5 ka to mo soro 500x11kva transformer to tun wa ba won ri opo na ni diamond spring estate budu oso ni akanbi 4 bakan na ni won tun janfani 500kva transformer ni oriire community ni medina iyen lo lowolowo 500kva ni ga osi bi nko won tin ba se lo lori aripo afawaya ki transformer won o debe ki no tan yan yan yan be loko awon ara agbada laya ayireke ati sokun ti won ti wa ninu idamu okunkun birimu birimu latojo to ti pe honorable nu majid kodo mo tin ya soro won bakan na lo tun sise lori ati gbe transformer 500kva fun won ni jalala dra adugbo peace and harmony community lona kangile nko o ti ripo lari pe ki won fa waya ki won gbe transformer sibe loku o to fi dori eyi to n se lọwọlọwọ ni adugbo ọlọmọda awon arise mo se idagbasoke ti honorable nu majid kodo se leka ipese ina mọna mọna yi ohun won ri ti won fi fun lami eyenjo ni nilu abuja gege bi alaga to lami lakaju lorilede yi nipa pe a pese ina oba fawo eniyan ese kuku laarin odun meji pere lori alefa gege bi alaga owoja honorable nu majid podo ti kari gbogbo ijoba ibile ilori south gbogbo wa la foju ri anfani idago laya re ni fawo ijoba ibile to waye labe ijoba gomina abramon abrasak ti pile kwara o mu ki ijoba honorable nu majid podo le na pa na se debi to wu ijoba to fa na oba debi ti o si na oba tele to si gbe transformer fun won ilo mu gba ni eye nilu abuja nije lo gege bi alaga ijoba ibile to lami laka ju nipa ipese ina oba ohun to se leka eto eko omirin igba igbadun fawo oluko ati awon akekonko melo ni kaka ninu eyin adipele ta ba nsoro nipa ise ode ta ba ni ko afara se opopona satun se awon aye tara lulo to tin denu kole to fi dori kiko ile igbonse eto igbagbara won ni fawo odo obirin atawon arugbonko honorable nu majid podo da bebe lara ni di kapesi omi to se bu mu buwe fawo eniyan lu eka eto ilera ogeyin to dori atileyin fawo agbe eka eto abo nko ilu funfun to je olu ijoba ibile ilori south lo ma nwa lore kore oni be lori ko gbogbo awon ibe lo ya kasi ti ma ba alaga ayajo odun keji honorable nu majid podo gege bi alaga ijoba ibile ilori south ipile kwara gbogbo wa la nyo sese
1: se kin soro ni abi kin senu mi dede sibi leka eto eko honorable nu majid podo foyan won eru be ko o pagbeje eru bo sa awon yara ikeko gboro gboro 3 unit of 2 blocks of classrooms nijoba yi ti tun se nile eko government day jss sango Okaluku Primary School ati Government Day JSS Gbagba o ba won costa from bakan na lo tun office principal se ni Government Day JSS Gbagba bo se n pese aga joko be lo n pese tabili kankan to wa pe kakiri gbogbo awon ilewe ti won ti mu atunse deba be lo tun ba won se atunse 2 blocks of classroom ni Ansaru Islam Secondary School Ogidi Ilorin ile igbonse to ti denu kole mefa ototo ina ni podo tun se ni Isaliasa AGA School Ilorin ko dombe Bagan la le we Sheikh Abdul Qadir Junior Secondary School Taiwo Sale o mo ba won tun ko bakan na lo pe si 80 agajo ko eleyan meta ati tabili si gbogbo awon yara ikeko to tun se lai sese mo ka awon wi ajako exercise book to pin fun gbogbo awon ile eko EGA patapata ni joba ibile Ilorin South pari pari e o tun wa gbe oko bus kale tawon tisa to wa ni gberi ko le mo ri bi gbe lo bi ise honorable nu majid podo si awon eleyi latan tori ari daju to ni bi eyin lo di akuko baba si se toju awon ewe were awujo wa si be ni awujo o se ni faya bale si to ba di lojo ola ki awon asise ateyin wa mo ba te waju bi gomina abramon abrasak se ngbe lajo subebu ni alaga wa honorable nu majid podo na ngbe ni joba ibile Ilorin south se ka fowo wewo lowo fi mo bakan na le to tu duo lori iferin pe ki awon eniyan obirin awon odo awon arugbo owo osu osise n lo dede ni joba ibile gusu Ilorin nitori pe bi ojo ore se nrobo latoke ti podo fowo gbe ina lo nfi aye ile ki ojo idagbasoke yo mo ro witiwiti kakiri ti butoro ijoba ibile gusu Ilorin ta ba ni ka soro nipa ipese awon wa mayederun honorable nu majid podo foyan won eru be ko o pa gbeje eru bo sa ko tan sibe o ile idawo tele iye ile igbonse olojule merin merin ototo 4 toilet of 4 units lo tun ko okan be ni government day jss gbagba gbagba lga school inu oja afate ati inu oja tanke nitori ati dena agbara to yo won lenu nile alate off niger road honorable nu majid podo gbe gota nla kale sibe fun won bakan na lo tun ba won tun afara comfort to ba jese ni yana dembo ni sabo line ati ni yana isale maliki iyun isale maliki junction ni sabo line Ilorin okan na tun be ni opona alangwa tanke bakan na lo se atunse ile igbonse mefa e to wa ni asa lga school ko to wa ko ile igbonse igbalode modern toilet fun won ni fate o n se leyi nitori kawo eniyan ye se igbonse ni ta gbangba kale dena ajakale arun agbegbe kan wa ti won dalẹ si to ti gagele mo bayi ni okaka ward 2 ati balogun fulani ati ni ward balogun fulani 2 ijoba ibile gusu lori ba won kokuo nitori kai ka o le mo mo toni toni gbogbo igbese eto ilera bi abere ajesara eto iwosan lofe ko si okan kan nu re to mo fo awon eniyan ijoba ibile gusu Ilorin ru alaga yi yeleni akansara si ta ba ni ka soro nipa omi to se bu mu buwe ile okun ojo ulo kan gadero igbalode motorized ball 16 lo ti be si oku oba center agboro Isale Ajanaku, Kasandubu, Gaireke, Police Barrack Nikulende, Kilanko, Apaola, Budu Apata, Taiwo Sale, Sabo Line, Ile Ilorin, Fate, Tanke, Gbagba Primary School, Government JSS Gbagba, Olomoda Ogidi, ati ni Ajibesin. Awon kan gadero igbalode mewa kan ti wa denu kole. O ba won tun se ni Tanke Eledu, Lagbole Balogun Fulani, Ori Apata, Daru Sale Koto, Gaaye Kale, Arike Uyo, Aladire ile irin afa beji ati ile Ilorin ko to wa kan awon kan gadero jagajigi mejo la won to ba won tun se ni okunle tanki alangwa sogo street alagbado suru lagba ajibesin layeri ile reke balogun afin ati niga akanbi ko tan sibe o o tun ba won gbe kan gadero igbalode sinu ansaru islam secondary school ogidi o gbe fun won ni ajegunle o ba won tun ti agbo latenke ilorin se bakan na lo tun ba won fa omi ero wonu ile kokoro ni wardu okaka 1 yato si kan gadero igbalode tuntun to gbe fun won ni danielu wardu akanbi 3 ati ni sale maliki ni wardu balogun fulani 3 ate to fun won ni ife lagba sobi community ni akanbi 5 tabani ka soro nipa eto ilera ojo to ti pe lawon eniyan ajibesin ti pongbe ilewosan to jingirin podogbe ilewosan health center kale nbe eti won so ni sadauna giri primary health center lati fi buola fun gomina ipinle wa malam abramana brasak sadauna giri ilorin bakan na lo tun ba won si atunse ilewosan ayireke primary health center ni akanbi 2 eti ma wo pe kilode ise ipo eje nso die nipa ara to daleka eto abo na kin to dale podo pari kiko office ajo eso abo are ni labo lu civil defense to wa ni alagbado ilorin o ba won be kan gadero igbalode meji ototo sibe ko le ma je korea fawo sise leto abo to nda bobolu o tun wa fun won ni moto ti won mo fi se ihide eto abo kiri l'office ajo civil defense to wa la lagbado nkan bi 100 kan gende kunrin to sangun ina ni won gba sise ni joba ibile gusu lorin gege bi osise leto abo abele lojuna ati gbogun tawon oniwa odaran adota mo sirin alukupo motorcycle 50 tan yanyan ina ni joba nu majid podo koli awon eso alabo ilowo lafiku idigiri si eto ibomi ba sele de ipe nije eto abo yohun to le fe weride bi honorable nu majid podo sense leyi ko dase o o se pelu ifoso opo gbogbo awon mo igbimo ijoba ibile re ni to edoye awon asofin ijoba ibile na o ko gbogbo won lakoyawo koda gbangan ile asofin ijoba ibile ilorin south ti wewo tun melo la fe kale yin adipele honorable nu majid podo da gbogbo ara yi laarin odun meji pere se ri pe baba kan sara si ko lewo o wa n dupe lowo eyin araalu eyin eniyan re nijoba ibile gusu lorin te duo ti bigba ike se fowo ti le bakan na lo dupe lowo lola julo gomina ipinle kwara alaga egbe apero awon gomina lorile ede yi malam abramana brasak to fi aye le to fi rorun fun lati da gbogbo awon ara re won yi to mo se tan mo fe mo lo ope lowo gbogbo awon to kimi leyin lati bere eto ide pari ope lowo eyin araalu te farabalẹ gbe to wa o tun di bakan na láàrin ọdún méjì péré lórí àlééfà gẹ́gẹ́ bí alága ọwọ́jà honorable nu majid podo ti kárí gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ìlọrin south gbogbo wa la fojú rí àǹfààní ìdádúró láyé ara ẹni fáwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó ń wáyé lábẹ́ ìjọba gómìnà abdulrahman abdulrasaq tipilẹ̀ kwara ó mú kí ìjọba honorable nu majid podo lè napá nẹsẹ̀ débi tó wù ú ìjọba tó ń faná ọba débi tí ò sì ná ọba tẹ́lẹ̀ tó sì ń gbé transformer fún wọn èyí ló mú gbà ní ẹyẹ nílùú Abuja níjẹ lò gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ tó làmìlàaka jù nípa ìpèsè iná ọba ohun tó ṣe lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ òun rìn ìgbà ìgbádùn fáwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mélòó ni kàkà nínú eyín adípèlé a bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ òde a bá ní kọ́ afárá ṣe òpópónà ṣàtúnṣe àwọn àyè tára lúlò tó ti ń dẹnu kọlẹ̀ tó fi dórí kíkọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ètò ìgbàgbára wọn ni fáwọn ọ̀dọ́ obìnrin àtàwọn arúgbó ńkọ honorable nu majid podo dábẹ́bẹ́ lára nídìí ká pèsè omi tó ṣe bùmú bùwẹ̀ fáwọn ènìyàn lù ẹ̀ka ètò ìlera ògbẹ́yìn tó dórí àtìlẹyìn fáwọn àgbẹ̀ ẹ̀ka ètò ààbò ńkọ ìlú funfun tó jẹ́ olú ìjọba ìbílẹ̀ ìlọrin south ló máa ń wà lóòrèkóòrè ó níbẹ̀ lórí kó gbogbo àwọn ibẹ̀ ló yẹ ká sì ti máa bá alága àyájọ́ ọdún kejì honorable nu majid podo gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ ìlọrin south ìpínlẹ̀ kwara gbogbo wa là ń yọ̀ sẹ̀sẹ̀
2: bumi babalẹ̀ ani

0: love.
1: What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy-touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator.
2: Mm-mm, no touchy-touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set.
3: Diamond FM 88.7 Nimle Kwara Obagbogbo won la ase
4: iroyin iroyin ni soki lati le ise Diamond FM
5: lati inu yara iroyin Diamond 88.7 FM ilorin iroyin ni soki.
6: E kasan e si kowo lenu ise Olorun ba yo pin ko awa lere lenu ise ti mo okowo ayan layo iroyin ni soki lamude seti gboyin lati ile ise igbon safe ikanni ikejidini adorun ole owo meje Diamond FM to takamale sile e lorin ni ipinle Kwara egbe awon alagbata eronja epo robi loilede yi ni won ti fi pelede ose ti awon mo egbe won ka kiretu buturo ile ye la ti se abewo si awon mita ti won fi nta epo oro ase yi oni o tele ijawe ikilo ti segbe ebo segbe etutu latowo ajo Nigeria Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority lori esun lori esun tita awon eroja epo robi ti ko pe ijoba ibil ipinle Anambra ni won ti fi lede yonda iwe kan eleti o je ti ilejo ti won fi yanju oro lori lodun 2024 nibi agbora ni ye ti nbe o laarin ijoba ipinle na ati omo yedupo are ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi lori aisan owo osu ati awon oro to ni se pelu owo mi ti Peter Obi ohun ti o fi le ola ko ti o fi se ijoba ni ipinle na ijoba ipinle Anambra ni won fi oro oto ohun lede gba ti ojo opo ayelujara X won loni e ti won si juwe re gege bi erin ma je riso e ti o tako oro ti Obi na so minister feto abo nile wa Nigeria ogagun feyinti Christopher Musa oni o ti gba lero wipe awon mo ile ye ni o gbodo ma se be o ni idanileko awon omo ologun lati le ni oye ohun ti o pe fun lori ati da bobo ile ye gege bi o se so eto eko awon omo ologun oni o n so opo awon eyan sinu ebi ti o si mu ise alagbara lowo wipe lori ati le mu pe ki won mo iyato ninu oye ohun ti igbe aye pe fun te mo ojuse ati da bobo ile baba eni awon awon ko koropo nilu osogbo tin sololo ipinle osun ni won ti pe fun idahun si ni kan mo kobo latari awon gogo epo betiro eti won je ki o de memo wi pe I see oko oko ti lo afefe gasi ati oriko ti won ti le ma se be npon afefe gasi sinu oko ni ipinle na ni o ti mu pe ki nkan ki o le dandan bi eyin afogun lori oko owo won ni ipinle ohun awon awako na ti won fi bere lede loni lakoko ifeonu alalafia kan to waye lagbegbe ayetoro ni ilu osogbo na nibi ti awon awako na ti ko awon oko won kuro loju popo fun igbara npe lati pe akiyesi lori alekun eleti o ba owo epo betirona ati owo ti awon eyan fi wo oko iroyin ni soki ni sene ko ni joba ilo to ba di agogo marun te ma agogo marun abo le ma gbo iroyin agbaye lede gesi ati lede Yoruba e seun teyan ile ise igbon safe ikanni ikejidini adorun ole owo meje Diamond FM layo e ma wa yikuro nbe eto adelebare oni e ma lanfani lati tetisi ni baye

mo tun de bi ise mi opo ibi ti mo wo lu die le nbe mo ki ye ku le lori eto adele balare na kore ko ya ibi ale nbe o se daada mo ba yin salafia le wa temi na wa eleyi ti bere letter emi ni si to to ti pari letter en le nbe o mo loju ojo lodo ti sagun sagun lo pon sa ko ja olowo le mi sa to da mi lo je mi ni mo na wa kabiyesi olohun oba ti sa ko so gbogbo aye le ko so aha enik elomi ni yawo ka ko ri control ama yo ba pe are re ni yo se da won ni nigeria control o se kini kan o se kini kan olohun ni dare ile ko so elomi o ni yawo ka ko ri control Olorun wo lo se gbogbo to ba wo mo se se elomi yo ku ni ori gbagbo gbagbo ko lowo lowo elomi sara ni ko le je o won ni kilode won ni esun je ni ja lara to ni gbo wa keke ari 30 million mo pe ba mi yo ma mi yo ma mi ri pa mi o ma mi beti to pa mi o ogbon seju le bi fi ma pa esun je ti kela re si koro je je mo elomi o si sara ori fele fele bi ti ru awa bayi inja fonje akuresi mejo ko ba leru laarin ose meji kabiyesi olohun iwo lo so gbogbo olohun ta la fi we o baba mi owo so yo si fit ti re yo da bi pe kapo lo bi yan ni ewure mi eyin o ti ki esa ewure ladugo yin ni ewure mi o si wo yin titi ba yo pe ah ngbo ba wo yin lewa wa emi mo do le ewure ni come on ebe wo da ah kilo de to wa wo ba ah bo se wo mi o da emi mo do le wure ni olati re waju ogun ni ope bi ti mo de mo wo lu de pelu yin loni alaka fe re jale wo tara sana preset amulati fa bla mo kan yen ko papa fi re na kana ka gbara e lo kana kana mo de loni bi ise mi e je ngba pa bi wole

0: won tun bere won le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la mo lebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi starter ase latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi starter yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
3: Duro na wo ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: aha eja se bayi bi abade lori eto ta pe la le bare arin ko re akoya ibe n ta jo da si niro le eto ni e wa pe owe bi owe bi owe li ma nsimi lojojo Wednesday owe to ni e ko le o kin to lodo alejo mi bi ma de pada e wa ma dance bi ma ti pe fun yin boya ke lo gba research lodo awon to je eh awon agbalagba tan ba si wa tan ba seko tan ma owe ni o gbogbo agba na ko lo mo owe o eh gbogbo agbalagba ko lo mo owe so we meji ni ka fura wole abeyo kan eja fura leyo kan na be ba wa gbeyo kan bo ya se ni mi oni meji oni beji de eni ti ko le jiya to kun ado e pari e eni ti ko le jiya to kun ado aha we niyan eni ti ko le jiya to kun ado be ba wa get eleyun owe kan wa ti mo tun fe mu wa eh o na to rorun dada eleyin na rorun eni ti ko le jiya to kun ado eyin te n pe ki lode e ti mo na nu e je lo da leje mi na ba fe ku dede akoko e ma kawo yan wa ki mo gbohun yin le
1: e se lo ti wa ki mo ba ra le lokunrin ati lobirin lo mo da ti la pe e ku se oni o e si ku ataro
0: adupe
1: e oruko mi ni oluwa teyan labode popo la lati diamond amusement park ni lorin
0: baba ki lo lowo ni diamond sam awon ti wole school
1: men
0: ki lo lowo ki la won kawo
1: mi won e se lo ti akoko be ni pe o ye ka ti wa soreto ni ojo aje ka wa dupe lo awon obi awon alagbato awon ile eko awon ile ijosi to ka mo wa tujaya ton tujaja de
0: lati ko
1: wa lo be wa be ni sa to wa se summer lodo wa atawon to won kan mo wa se ri pe amo lore o ani e se owo yin ni kosale apo pe ba won se wole iwe bayi olodun pese owo to poru fun yin o lati toju won won si se feyin na je e to wa da be ni pe diamond amuse park agbalawa okiri na aye sa
0: o koja be ni
1: pelu ogo lo sa pe
0: o koja ka si nkan ni
1: su wole bebe tun lo ni
0: bebe oduro
1: bebe oduro sa da
0: bebe lo
1: bebe ni lo
0: fe mo bebe to wa sodo wa bebe oduro bebe lo
1: awon ko so wa kan pe laaro won ni pe se yan le se naming ceremony nda mo ba ah mo ni lo je aye wa
0: eh ke le fun yawo le yube ni
1: eh le fun be ni
0: sa so mo loko
1: eh lo so mo loko damo na mo se pa
0: yawo le lo yube ni
1: eh lo wa se engagement eh lo wa ti yawo damo eh lo wa ti reception damo na mo se eh ko le fun ayin lo damo na mo se pa
0: eh le
1: yube ba ba damo na mo se pa agbala asere ni fun gbogbo eyan
0: kabiyesi olo
1: agbala imo ni agbala ti eyan tin fokan ba eyan tin pada awon eyan tutun irufe eyan apolopo lo se ka lo ni career ro eyan te je presenter ba eh le pada awon presenter mi nu agbala damo na mo se pa tọ́lọ́ fún mi pé àwọn latest
0: tọ́lọ́ pa àwọn wá ṣe fàájì
1: àjẹ́ ara wọn àbọ̀dá ti fomi jomi tó rọrọ ni ta ti ń mọra wa sí ta tún ti ní mọ̀ ìjìnlẹ̀ sí ni dáa mọ́ so ó kọjá.

eka bo pada e seun te yi kuro nbe e kun re iroyin na o te siwaju iroyin awon egbe alagbata eronja epo robi lori lede wa nigeria ni won ti pase fun awon ma egbe won kakiri tubuturo ile ye lati se ayewo awon minute awon meter ti won fi nta epo ni itele ijawe ikilo ti isegbe ebo segbe etutu latodo ajo tin bojuto epo robi lori ile ti ma inu omi iyun nigeria midstream and downstream petroleum regulatory authority lori esun tita epo pretiro awon eronja re eti ko pe are ajo ohun Bill Gates ari ni o so oro yi de mimo lojoro nigbati nsoro lori ero agbongbaworan kan eti iko oroyin Diamond FM ti o se akale re loni e o je ki o di mimo wi pe egbe na ni won se ipade pajawere to je ti igbemo alase apapo won lojo isegun leyin ti ajo ohun ti o komina lori aisedede awon nkan elo eti won fi nta epo lodo awon alagbata eronja epo robi na pelu bi awon omo egbe won bi won se pe won lase o bi pe ki won lo se ayewo awon mit awon Glaze Harris na je ki o de mimo wi pe lilo fun ojo pipe awon nkan elo na ni o le yori si aisedede to tabi ki o tun ta epo ju iye ti awon onibara ba bere fun o fi da awon oloko loju wi pe awon mo egbe won ni won ri daju wi pe isedede nbe o lori tita epo eti o si ro awon onibara lati ma bojuto awon mita ki won si ma bere fun iwe eri sisan owo eyin receipt nigba ti won ba ra epo ijoba ibile ijoba ipinle Anambra ni won ti fi lede iwe kan eti won fi yanju oro ni ile ejo ni lotari aigbora eniye pelu gomina teleri ni ipinle na to tun je omo ye dupo are ninu egbe oselu NDC Peter Obi latari esun aisan owo osu ati awon oro mi to je mo eto isuna lakoko isejoba Peter Obi na ni ipinle ohun iwe ohun eti won fi lede ni won powo lo ni ojo kefa osu keji odun 2024 eyi ti o je ti nbe laarin ijoba ipinle na ati awon egbe kan ti mo ile ise ile ti o bojuto oro omi ni ipinle na iti o ti kogba wole bayi ijoba ipinle na ni won fi oro iwe ohun soju opo ayelujara x loni ojoro eti won te pepe re gege bi eri ma jerin so tako oro Obi na wi pe o fi office ile o lai se wi pe o nje owo osu kankan tabi owo ifeyinti te mo awon owo mi nenu iroyin mi

0: dupe lowo eyin te ngbo wa te si da soro wa eh adupe o adupe eyin na ni te je kojo ti wa lori eto loni eh o yato wa kara
1: oruko temi na fata o yato adupe fun gbogbo nka luku wa to te si lati ba gbo ito wa ti ni ndo mejo pade mi ati layo la pade
0: omo ni ke mo se o to je kojo ti wa lori eto yi eh alaji tun de bolude mo ki oni habe
1: baba mi dada
0: lawyer shina michael
1: lawyer
0: waju le mo nlo
1: ami o
0: loruko jesu iranlowo mo jesin
1: amen allah
0: number te pe wa si leyin eto yi ni 070-3151-8368 070-3151-8368 ba di gba mi eyin na le mo gbo wa awa na la si mo wa
1: odigba kan bye for now

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agba bo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo hun mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba
0: po na po
1: to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa won iri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: ere lo kan si ra won
1: ti o fi di office
0: ya ti ma mi he
1: le mu le gule o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara ti pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan e so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: ka ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh ohun yo mu me tari bere to kan yi si ye ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
2: ni Ilorin ta wa yi
1: be ni olotu
2: lola ode ye ati otun la
1: be ni
2: to baba eyin eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idane leko ti o waye lola yi ati otun lai e sale ba n pe awon number yen jade
1: mo
2: ba
1: won jeji
2: 080 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20 ẹja mo lẹ́ẹ̀kan sí 0 0 0 8 0 3 3 4 6 4 1 4 1 20 2 0 èkejì 0 0 3 9 6 3 6 3 7 3 bẹ́ẹ̀ni olóòtú àwọn nọ́mbà yìí ẹ máa pè é lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń ṣètò ìtòrí pé ẹ̀yìn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó wáyé lọ́la òde ìyá tí ní ọ̀tún la ní Equa Event Center tó ń bẹ ní agbègbè Challenge nílùú Ìlọrin yóò ṣe ọ́ láǹfààní tó pọ̀ àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé èyí tí iléeṣẹ́ Headcode léyìí tí wọ́n kọ́ wà lóde yìí ọgbọ́n ẹ̀yìn akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan se ri ije ku je ti baye elomi je
2: ka biesi o
1: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa I want to meet the ones in Miami. I want to meet the ones in service. Not to
2: want
1: to say that you want to say what saying. I want to meet the king of service. I want to put a block out of melody duty or cooling in a duty.
2: And we can't
1: even say that I go to know what Lara Oka does for Buma.
2: Yes,
1: that is what today I have your block. You cook for the petter when you are not also do a knuckle G. Hello, me a parity law, a celebrity law. Or do go, remember. Accident in the road. Ah, ego, my son, you know, quo, serious, eh? Near a tawai, a felly felly mode, and kill our saw, me we pay, be not be, or the barrow, you know, too. Turn the daughter, Koja, and what drainage is here, carry your dresser, your yakotiti. Kill over.
2: You can't get to the daughter. Kabiyesi olodu
1: gbogbo awon fe re ko si blood circulation kankan
2: eje o raye san
1: be ni bo je o raye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kuda kuda gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
2: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan ewo bo ba ti lo o ti temo
2: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion o lo tu
2: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe that is why we are telling you today to ejamura because the last time in China is 150 to 200
2: wow.
1: I stand to be corrected and here ni kan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
2: lati ola ode
1: be ni I will blood sugar re I will bp re a engine ye go so fun wa equipment ta mi ero igbalode ye yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15000

0: ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati lawon to ni fibroid ati lawon to ni bad eyesight ati ni ori sirisi won ba yen awon egola gugu eyan ni sugbon awon to ba ti se awon jo mejoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
1: ti o wa lori joko
0: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda o meni patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fun ba so wi pe gbe ara re lo fun ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
1: o je ki iso gbe o lo sile iwosan
0: ba ti gbe o wa wahala de
1: mi o no
0: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this olotu and I don't need to tell you what is good what gamma tori okoko ni koko ninu mama o mo nton damu re nse to mo lo obusa bi alafi se awon eyin eyan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
1: lo mi lo ke
0: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
1: sir oda egbo e ja pe awon number yen le kan si baba tin kuro lori atagun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idare leko yi o waye ni agun meso wuro si agun mere irole ni Equa Event Center Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge ninu ilorin oya o awon number o re leko si
0: 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
1: so ma lo futi akoko yi mo gbagbe o ola ati otun la ni idari leko yi o waye wo na ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto bo ba ijimi mo yan lowo nkan yanu jade pade nbi idari leko yi lona ati otun la yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

0: àti prostatio capsule lo ogun rẹ pẹlu ogun to jẹ ti ile ise greenwood o dominera lowo is labi ayewo lasan ile ise won lati mo gbogbo to nbe ni ego ara re ero igbalode ti ye ni wo lato kedele yo so pato en tin be ninu ara re igbese loni
1: office ile ise greenwood wa ni number 159 adojuko zenith bank suru lere nilu lorin 09025500014
2: mo ki gbogbo eyin olugbo mi jake jaro bi te tin gbo mi e tun yin si bi te ma yin si esun ma po ti radio yin ese lomi lanfani je ka won na gbon te ngbo episode tale yo tun se wa lanfani a ri pe ti o ba je pe oni nti awon yoruba won ni ti alagbede ba nlu irin loju kan oni nkan to fe mu jade nbe ni a de mo pe ara to po na ma nfi ru irin beda ilera wa se pataki fun wa lo je ka tun wa nbe lati ma ba yin soro ni akoko yi eri bi pe anfani ni o se yin lati gbo ati enikan legbe yin lakoko mo dupe lowo eyin ti emuwa number 1 ni elekeji wa ni pe te tun wa ri ari daju pe ayato si awon mi te ngbo tan farajo wa te wa confirm e awon kan didi wa won la won fe awon fe si confirmation ta won gbo bi pe n ta won gbo ta won elomi n se ri yen ko tun si freak awon jujuju awon gogo fe ni eyewitness kawon wa ri kawon wa confirm ati test o ati product efficacy ta ma nso yen o awon fe confirm e mo fe so fun yin pe eni won ma gbo mi nsin won confirm mejeji recommendation don fun wa tin ba play kana fun mi laye pe play awo kan kin bi oro loro jade laye je keni yen mo kana ni kin play ni I would have played his audio now but me ni play in ton so fun wa o munu wa dun pe abere wa lokun di awon gogo lo confirm wa to fi dead office leku lai je ki mo in ton gbo no wa fi fun mi ni feedback pe okan won bale lati mu awon eyan wa eni ti mo nso yi tin mu awon eyan wa in ti to wa dun mo mi ni pe ninu awon ton mu wa meji ninu won lo tun so similar thing so eyin ara le te ngbo wa e fo kan bale ibi ti e ti le fo kan bale lori ilera yin o wa ni ilorin ma fira isere ti awon eyan ba le ma ti bi to jiran wa ni ojo se 2 days ago ijeta ibi ti awon nkan ti wa ona jeje ni irole na to pada won de ri pe awon achieve ta awon tori ewa pe awon obodo de le se green work tun wa se adura yewe fa won ke get aisan to nse awon ka won ma tun wa ran ti o ma won gbadun lo won de make sure pa awon get awon product wa kan lo mo fe so fun yin pe ninu eri ti mba play ti o ba ye pe bi oju ojo se ri ti o je kin ri eri yen mu wa mi ba play ri won ni owo oje ta ton wa yen yi pada ton ri lowo ton lo ni alejo yen moju mojo keji so okan yin e je ko bale lori ilera wa mo fe so nkan bi meji pere fun wa lale lakoko fun awa okunrin gbogbo okunrin to ba ti balaga gbo ile ti mo fe so yi in te nra te fin se agbara lodo yawo yin yen ko lo ye ke ma lo in to ron pelu ile agbara yin power house lo ye ke lo wadi ke wa toju e idi ni e ta wa se ma kokon fi ayewo se akoko ni le se wa we don't just prescribe we don't just administer product to people a kan kin kogun fun yan a kan kin so pogun bayi ayewo ta ba se lo ma n to wa sona ru n ta fe toju idi ni e ta fin ri awon eyan toju awa na ko olohun ni o sugbon to da na ke yan mo te yan se n din te yan ba yan laayo n ta wa yan laayo lele o n ta tori e ni opolopo imo le lori lele so a fe kawon eyan mo wa kan ma ba wa be a fe ko yi pada ki wa ni nti o ye ko se akoko ni pe wa yera ewo ma duro de ijo ti aisan ba da ogun le kan to gbe wa o da ko gbera e wa that's the best thing ta wa ba de ti ori sun tin se opolopo nkan la akoko so fun e dietary counseling wa nu e lifestyle changes wa nu e ta ma so fun e boyo ta re ni to nje to mo a ko e boya ore re ni to nje to fa orisun aisan re a so fun e koda ni piparo onje ngba mi elomi de tin ritu sile lowo ntin se so eyin ni e tete wa ibi te nbo e ma si ibumi ya adojuko senate bank ni suru lere ni office wa wa eyin te de ma nde be te ma sese nlo ogun ke kan kaakiri rara o Greenwood office ohun le nbo ile ise Greenwood asia Greenwood ti wa ninu complex ti mo nso yi ohun lo opposite senate bank ni suru lere ni ilu ilorin gbogbo en te n tona jijin wa te se ma wa lo kaakiri lo kabo ke to le de odo wa o rorun ti e ba ti ni Senate Bank suru lere le nlo waju re e wa funa si odi keji yin complex white ati yellow yen na ni isale re ti ri asia greenwood nbe e ma bo nbe ago mesaro si ago mefaro le la fin danyan lohun ni ojo monday si ojo saturday ojo saturday nikan la ke nda ago mefa ago merin la n pari ise ni ojo saturday bo fun gbogbo eni ta tin toju lowo te fe ra ogun e si le wa di ago mefa irole eni to nbo fun ayewo lati ago mewa aro ni ayewo di ago merin irole so tori eyin te wa ni irole ju oni ta la le da lo mo bo se ri niyan ti ago merin ba ti koja ki n se ayewo mo tun dijo keji e ja tete ma wa awa ta ba fe se ayewo ki wa ni mo ni mo fe gbo wa niyan ju gbogbo eyin okunrin number 1 ni pe e mo tun block gbogbo actress yin ti o fe je ki agbara wa si odo nkan mokunrin yin iyen ni ewadi gbogbo meji meta amupo adalu te mu yen ko ni pada work o se mo ti o pada sele te ba ri kini te mu yen e ni le taruke mo to ba ya yo de tun ma se awon afo kan si awon iyara yin kokan yo je ki isan te nro pe un leun yo pada ma weaken re number 1 yen number 2 eyan le pada ni tan pe ni atherosclerosis what do I mean by atherosclerosis iyan mi pe the blockage in the artery to wa lead to le pada lead in the future si burst of the artery ti a nso ni pe in to di ninu opo ti eje ngba koja nkan yen lo ye ke wa bi o se kuro ko se ke mo wa nkan mi ti o mo fun yin ni agbara lati se daada so mo ro wa mo wo ra eran koko wa sayewo na wo ti mo ka ni I blockage lo ni ninu awon veins ninu awon capillaries abi ninu awon arteries awa o ti mo iyen la wa o lo olorun de se complete didi si ogun kan fun won se ti kan fun won se capsule kan fun in town ma wa kiri ni pe won lo nu bloodstream whatever stranger ton ba ti ri nbe bi excess cholesterol bi awon ton cause blockage yi bi fat ti ara o ni lo to ti wonu bloodstream in la won ma yo kuro nbe ton ba ti yo kuro the veins will be active won transport eje lo si bi to ye ko lo wa lo abo so gbogbo n to ye ko sise ma sise bo se ye then mind you ti kidinrin yin o ba wa in good condition boya o ti ni opolopo toxins lara ti e ba toju kidinrin e mo se ti kidinrin se filtration kidinrin lo nse whatever fluid you take in kidinrin ma se lori e so e to ba ti je do ti nbe abi to wa toxic ohun ma gba sara ti e bi ase ni e wa ni nkankan pato latonu de tin look e wo ri ojo ri e wo aduro ojo ti fin lo kidinrin lojojumo lososẹ lososu lododun e wo yo odun te pe odun wo le fi nkankan fo kidinrin yin nu ko ti si now here is an opportunity greenwood did se product kan ti n fo kidinrin won se tobirin won se tokunrin so idunu ti wa niyan ti wa awon eyara bayi bade ti ni tin tun won se eyan ni ni problem e le ba won ni problem anything that has to be with renal failure e mo pe ti dem ba tin ni isoro pelu kidinrin renal failure me setting anytime bo ayo wa niyan pa ni ti o da bobo yin so greenwood won didi sase pin to po won fun wa lawon product to wa fun prevention pe ka san ma se wa won fun wa ni awon product e pe ti asan ba ti de we have some excellent curative products to wo aisan san iru aisan to wu ko je eleketa wa ni pe ta ba ti wa wo aisan san tan ah mi fe ka aisan tun wole si mi mo won ni awon product to ma boost immune system ta tun wa ma lo bi supplements so meteta yen pe ni le se greenwood in ta fi wa yato si awon akegbe wa ni yen in ta wa nso ise be lori e gbo lenu opolopo awon ti won ti ni eri e ja gbo tenikan ninu awon to tun ti ni eri ninu awon ti a ti toju ti won ti wa ton ti ba be ton de ti confirm won be
3: oro nla le bere yen tori emi gan kan ti e je kan lara awon to ma so pe ironi even lojo kan ti mo gbo radio lori radio yen o ma yen wa so pe e ma isan to lohun ni toni bo nse lo ba mo ni ore oloshi tori kan le ba fun lowo yo ba yo opolopo eyan je gbogbo nkan to nse mi ko si kankan ti to se nbe surprise de mi wa ri ni pe ogun yen tori lara awon nkan to ma dun lara to dun mi as in lara o wa so ma nse nkan kan to ma jo mi loju pe awa tin ba jeun oke ni kon mu ti man yo mi ki yo ni isale yen mi mo boye get oro mi dada mi yo ni sale oke ni kon ma ti yo to ba wa to like be 15 minutes abi be 10 15 minutes sha to ba to be onje yen a ma sokale si bi ti keji ti mi ti yo yen onje yen ma sokale si be ti ma de ma ri pe o sokale si inu bi to wa empty tele tele yen so gba ti mo logun yen akoko ti mo ko lo eni merin merin ni mo lo yen ni aro inu yen o wa dabi igba ti mo mu boya mo mu boya kin so pe mineral for example kiyan mu bi 7 up kiyan wa gunfe then ni o se digest then ninu yen se up to now ti mo so tori mo kokko wo pe boyo kan se bayen ni boyo se tun ma pada wa and to tin se mi bayen no mi nle njoko pupo ti ma fe jeun gan e wo okay e wo minute ti yan ma fi jeun yen mi le joko jeun ma lati fe gbe lele ma rest le kini kan ma wa jeun ni ko nse pe mo joko pe mo fe jeun so bi mo se logun yen na ni ojo kan ti o sise iku ti mo nso yen na lo sise eyin yen in fact awon mo mi o gbagbo tori won ro boya ti tori owo yen tori won fe kin lo ko aduro owo yen kale pe aduro owo imo imi aduro owo yi so bo mi wa le so fun won mo so fun won mo ni mo mo pe ni gba mi gbo tori nkan to nsele ni yen mi meni iri na won mi mo ri
2: mo ko egbo eri won eri po boko si akoko eri bi meta ni mo load leri ara won ti mo fe ka gbo leni boya ma gbo ni subsequent episodes ayo be ni pe Greenwood ba se nso an ba be iwo na ma bo lati aro la ago mesan si ago mefa ro la fin dayan lohun e ma bo si adoju ko Senate Bank ni suru lere ile se Greenwood lo wa nbe e ma pe sori number yi 08063723539 egbo lekan si 08063723539 ilese Greenwood na le jase Adebayo Olatubosun bossman ohun na loruko mi ire o a oni fi aisan logba lase Eledumare
4: agbe alaruje ataladan la se efe gbara lugimo ke mo ba sase danu la la oko ani taketiyan yin mo ba ja sasan lorun ebe Greenwood organic fertilizer labani se le to so gbugbu agbe doge Greenwood organic plus fertilizer danwo ajebi dan ajile ki ba tini ale ba si tun ni fertilizer Greenwood to ba se agbado bo se su bo se ge kuda bo ba ti gbagbara Greenwood organic fertilizer o da gbe binu bo ba wa se lani tabi watermelon koko ni anamo ibepe ope oyibo ope eyin timoni atani efo ni okababa tabi alkama kuda to fi mo gede agbagba ati were ese gbogbo l'office Greenwood
1: ni number 159 adojuko Zenith Bank suru lere nilu lorin 09025500014
5: so nipa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
6: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilawo run ariwa ti sasiyo
5: eto ere idaraya
7: awon ti ronaldo list ni ye awon ti lionel messi na nbebe
5: eto amuludo ti ko lelegbe
7: akiyin o
5: akiyin akiyin anu yin lagbe
7: nu bariba
5: lorilede nigeria melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba kokan
8: The time is 9 o'clock.
9: Ago mesan tilu.
10: Akala magbo to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opomulero ile e ko ifeju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opomulero ohun ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opomulero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankan ka Womulero, Womulero, Asoro Lore da fi kogbon. La go mesan gbogbo ale ojoru Wednesday. Le o ma pade awon nimo nipa oro gbeyawo ati ilera. Okumulero e fa yile fa wan atok mwa kwe dek bayi. Yon kwe lori dan tosaka, teki ipe dek kukule nou. Mukola oma bori owo oma bi. Ati ba batun di aziz o loye wan. Okumulero, ango mesan ale ojoru wenze loso ose. Lito yon ma gori afefe. Fungo gwa wan ila koja, ailera, tabi a wan oro toruju, lori oro idile. Ema onfe ate dishe SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note. Ranashe, sorry number yi. 0810-674-7573. 0810-674-7573. Ki toko toya takwanto midan ta fesono bubwede ka jokpade lori eto. Okumulero.

0: sunle to ba tun wa setan o ma ji de
1: re re re re re si nu e
0: to
1: resi resi resi resi
0: e so dogi ke mo re
1: resi e so da so ke mo re
0: e ka le ku de di asiko yi gugu fitategun ikan yi nfe di e ku se lataro e ku gbianju adupe fọlọrun oba fanfani ori ofe ise mi wa laye ati wa laye wa ke ise mi ma se wa o ke so gbọn ke isagbara
1: adupe
0: anu la rigba
1: adupe
0: ko yan anu ikire
1: ba
0: se nda gbogbo ogo atola pada foba to ni wa ati
1: ni wa bi esi o
0: oba to ni ka mo be ti o je ka wa ati yan mo be be be be oba to ni ka mo wa ti o je ka wa ati yan wa wa aya
1: adupe
0: adupe ọlọrun oba abalaye fọwọ ti adupe ọlọrun oba ko tori iyada wa si
1: o
0: adupe amoriri re o
1: ada
0: gbogbo ogo atola pada foba to ni wa ati emi mu wa ka bi si ile olohun oba e ma ka bo sori eto yin eto wa ni opo mu lero
1: do mi mi mi mi
0: lori ikani diamond fm ikani tin tan yin ra wasan tin gbagba leru
1: the shining supreme station
0: atun ti wa bale bage lori eto yi eto tolorun mo mo sagbe kale re fun ara re to
1: ti
0: le o le tuba ko le tuse ko le dun ki gbagbon o le kan si ko le toro bi omi aforo pan adupe o folohun oba fanfa ni eto yi
1: adupe
0: wa to wa gbe kale to fi wa se woli
1: adupe
0: wa se woniless alaja ati alaja
1: alaja
0: ati alaja to si ni ama di opo eto
1: woli woli rest
0: amo dupe folohun oba prophet prophetess
1: baka
0: na ni as dey go
1: olon
0: lori lori be ke se bi mo se wa
1: egba olon so bi
0: allah wa akbar
1: praise the lord
0: hallelujah
1: the lord is good
0: all the time
1: eriwo
0: ayawo
1: ayaso
0: ona la ona ti la fun wa o
1: ona
0: idimo loko ki idimo lada ona idimo ni budoza ona oni idimo wa lase olohun oba o ti bere na nu ko ni ju ba ona lase olohun baba tun di aziz oloye wa loruko ti temi lori eto opo mu lero
1: do mi mi mi
0: yo mo la tori pe ohun ni ya eto eh ti baba eto ba ti
1: baba eto ya eto
0: gbe baba eto lowo
1: olohun lo ni ori be
0: eto wa slice
1: olohun lo ni ori be
0: won wa pin bi ready alabo
1: awon omo eto no wa mo gbo lati nu le awon omo eto awon gbogbo won eto eto
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Diamond FM akin gbogbo bi te tin gbo wa
0: mo
1: so pe a mo tabi tete ni be yan ba sa tete yi je yo je ni olohun lo wa mo ni ki tete o je olohun lo ni ka tun ni anfani lati tun mo gbora wa ketete la sale
0: tun
1: o se to lo la ndagbere fun ra wa lori eto ta so pe ba olohun ba fa bible eseyin a o tun jo seto olohun lo wa tun ni ka tun mo gbora wa lo ni kete kete adupe lowo olohun
0: gbogbo
1: ri ki olohun na lo loye tin ki lo si baba ni amọ ki
0: oba ta ki ta le ki ta
1: wallahi
0: ibe la
1: oro yen gangan ni oba le ki ta o le ki ta
0: be ni
1: o ta somo bi eni ta so
0: be ki ta ni
1: o tele bi eni
0: se ni
1: oloruko re pe
0: ari lo ala
1: eri olola mo se bare o mimo mimo mo se bare
0: baba pada
1: o si ti fe gbe mi lo ta ni o wa tu mi lara bi oloye ni o tu mi o ti pera re pastor ku dede asuko yabala meji o na lo wa lori eto pomulero abala akoko lati man se agbeyewo nto nlo ninu idile boya laarin egbon ati aburo
0: ni
1: boya laarin baba ati iya ni boya laarin oko ati iyawo ni a ma gbe wa sori eto to ra wa mo pe eyin gangan ni agba ti oni je ko ri omo tutun owo eyin na le mo ba wa gbe yawo lori eto kila wa mo oloye oloye ti esi mo pa kile mi mo omo si run
0: awo ma na
1: o ti ye mi o cheche ye mi ni o bo dagba bo lo bo oloye bo pe titi oju ahun jo
0: awo ma na
1: iru awa e bayi la le mo so pe Gen Z la wa
0: awo ma na
1: gboru oloye bayi je Gen Z si si je Gen Z ogbo ogbo skri gbogbo
0: boju ahun jo ogi lo da si a si fogi wo mi for that
1: ko ti o se sise o fine o fine be oloye gangan npe yin baba gbe body
0: olorun ri o
1: gbe body abala keji lati ma ni ki awon omo kekeke lo sun tori awon ta ma nse agbeyewo nipa eya ara
0: apo
1: ati abo fun idi eleyi iwo to ba ti mari to ba ti gba safuke to ti si ni RPP responsible people's party won debe won ma npele ni ejube emi ti yin toto olubukola omo bori owo omo bi mo ki yin eku asale ni gbogbo bi se tin gbo wa
0: so ohun na lomo bi ti gba yi to si ti yanan na e ba ti ma mu leto leto kene kan mo kuri si baba tori e o tori pe to ba da bala bi ta ti gbogbo ẹnu sọrọ a gbogbo ẹnu sọrọ láti sọ láti bẹrẹ baba tún débẹ náà a tún máa ran yín létí pé tó abala abẹ láti gbogbo ẹnu sọrọ yẹn kan yẹn kan rẹ o baba sọ yẹn kan yẹn kan ẹ dákun ẹ má jẹ káwọn ọmọ kékeré
1: ẹ má bá gbàbẹ ẹ mọ ni ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ
0: ma ma lo be eh ti won ti ki ba re lu ki tori e la ko gbe tori e la wa ko gbe o tori pe letter ti nbe loke nla ko mu la le o lasale ojo toni ta si nambe ti wa na o si lenta anfani ati ori ofe te mo ba wa da si omo bi letter wo lo leke loni
1: oloyun to wa nwaju mi lale awon ile o se ti fera wo
0: ah o won be lojo ona na
1: sugbon bi toro wa de duro e oko e ni ohun se mo
0: o ma kolorin ni bi e bi oruko abo mo
1: e fi mile o se mo olorin to ko para la bi a ki lo wa sele gan loye tokunrin fi nu o se mo
0: ki lo de
1: o lohun atomo birin o ni awon ti jo fera won ni fe
0: okay
1: omo birin na fi fe han si o
0: okay
1: o lohun to wa sele ni pe igba ta won ti mu date awon si se introduction o ni okunrin kan wa pe omo birin o no wa ri pe en to ti fe tele ex ni
0: brother
1: o ni omo birin de jewo fun pe en to n fe to n salaye fun
0: igba kan rinu
1: ohun lo tun wa disturb o ni oju nde ni omo birin se so pe ma pe number e mo
0: okay
1: ma disturb mi mo lati sin lo mo ma block number e mo ti loko temi
0: bo ti esa ya lati
1: o ninu o de dun bi omo ko omo ti se soro
0: to discharge
1: lojo ye pe okan bale pe to won ba ti esin be o se dada o ni omokunrin sun wa lo lo number mi
0: o
1: oni le iboya bi osu kan ono tun wa so pe lady yi again oni bo se wa pe pelu number tutun yi oni omobirin wa ni ah koda o nti dajo wedding gan si ona
0: to ma wole wa
1: oni ko so nkan kan fun oni pa ile igba ta siri tun lo nse emi so ile ti mo so yi o onu wa so pe ohun lekeji pelu number mi o mo pun oni ohun wa so fun lori phone pe ah ohun ti mu ojo wedding ko le mo pe ki se pe oro ri ahan lasan ni fun idile yi ko ma pe number omo pe to ba ti fe mo boya o to ni o ma fun eni wedding invitation omo kunrin wa so bi to ti ma pade
0: ti ohun o ti gba wedding invitation
1: ni gbangba ni o ke se koro
0: ti o ti gba wedding invitation
1: ti o ti gba wedding invitation
0: okay
1: biru bi tree ta ma tin jeun ni ta gbangba
0: okay
1: omo kunrin ti duro de sibe o wa mu wedding invitation lo pe ko le mo po to ni this is my wedding
0: invitation re ati te ni nbe lo mi
1: awon to wa ri be ko so fun oko ipe o pe ohun lekeji o ko so kankan fun o
0: okay oko mo pe won lo pade ni tree
1: oko mo pe won fe lo pade ni tree ta la kokko nikan lo ko mo awon to wa mo oko tan mo ohun na wa mu snap pe ah se ni so wa pade okunrin
0: ni bo mi ni yawo e ku dede
1: to de pa fe se wedding ni obo October 18 na pe abi nkan kan
0: ni wa le onje yi
1: won ni bo se mu snap ni
0: lowo kan
1: iba ti arabirin wa pade ohun bo okunrin yo bere pe bo lo lo bo so pe ohun jade
0: ohun normal
1: sugbon ohun bo omokunrin ti wa lo sinu le tori won si ijo ma gbe
0: won ti jo gbe wa lo le ko ba
1: ehn o wa lo ohun bo iyan na wa duro de sinu le bo se wa de ibo lo simbo boy to disturb ohun to so pe ohun fe tele tele yin
0: lo nlo fun wedding invitation
1: odo e lo n lo si ohun lo fun ni wedding invitation bi bye bye ni awon ti jolo pade okunrin ni looto ati lododo ibi ti
0: won ya
1: ton ya fun
0: lohun ri
1: ibe na sugbon won wo pe kini ohun to lo ba okunrin te si jo fe tele to no lo invite e si wedding ti e kini tumo e se to ba lo fun ni invitation kini yen fe da invitation to lo fun kilo fe da o se le lo ri okunrin te jo fe ra tele lai so fun mi kin ti e mo si nkan kan ti e wa dede sele nbe to ti e wa ju iru nkan bayi lo bo lo se fe defend ara e ohun tokunrin na o se si ohun o se wedding mo ni
0: to o kodo te yan fe fi we ile ijaba ile
1: okunrin bo se se gbogbo eyan sibe titi ti o ni ki n wa bo n gbe wa sori eto atemi atolo e pe se ko to n tori te yan fi so pe eyin o se wedding mo pe o tumo si pe oju omole obirin yi gan funra ara e
0: koko lo ti
1: pe ki lo lo se lodo en to ti fe tele oju o ti e gba yi ti pe tun wa jo joko iru awon tan send nkan so yen ko wa ma so fun won pe okunrin tan jo fe tele fe ra tele o lo fun ni invitation ni pe awon ore un koda aburo nkan tun wa nbe bo lo n se fe so fun won
0: won ma wa o pe won ma wa o pe boda wa jimi o bi gun ni boda wa o jina denu
1: eh oloye so wa bad dan
0: boda wa gbon de bi pe
1: a ma wo re ko re ni
0: won fi torchlight won ya na torchlight tori tutu mo
1: oloye a ma wo re ko re ni pa si jo ferrari o wa ni ka wa jo do ta
0: o ti ye mi pe barada sin la ri aye
1: kero le kunu hall dada
0: o
1: na tun le lawon ti
0: o ku leyin
1: to wa nawo fun
0: awon omo ogun
1: iyawo iyawo na wa ma so di uke
0: o ti ye
1: won se ni oloye won te san kankan won ni wedding ta wa obirin se pe ta ba si chairman of the occasion pe en to ti fe obirin ni chairman
0: lara awon lero kirunu awon lero kirunu won gbe yin gbo
1: tori won chairman to do temi abro baba mi chairman olo mo sanu mi
0: respected person ni won ma fi se to je pe bi agbalagba ti ba family yawo abi family oko
1: won ni mo so ba won wedding ta ma nri pe ati family yawo ati family oko pe a kan ma ri baba alaye kan won le yan nare book ni to soju ekun idibo ijo
0: ekun
1: idibo ijo
0: awon awon tiru esele si awon ni won so titi won won so testimony bo esele awon no awon tiru esele si nu
1: awon kun ni mo na su so fun bi pe
0: awon tiru esele si ni ti won ri pe Manfred yawo awon lo pada wa se best man awon tiru esele si ni won si testimony mo ja ti do mopo so le tin bele yi ta ba ni ka wo ojo gate kojo gate office mi ji duro gate gate irin omobirin na kose tori pe emi ma so fa awon omo mi pe nti oba ti nse to fe keyan obo nbe nti oda
1: ni ohun ti oda ni
0: nti oba ti le se to le duro sibe
1: o le fi yan gan
0: ti won bo nbe ti won ki o ti won o tu ki won ko ti won yo gan ti won gan o ki won nti se yan gan re nti won se ri mo yan re nti oba le se to le mo dodge to le mo se pa mo ah nti buru jai ni o mo lo be mo se o awon ni ah what are the thing nti what are the thing re o ten yo ba jeran munu potu to fe ji mu ti e tukito yo pe mami mo fe lo jeran
1: mo fe jeran mu ko da bo ba fe si potu kan ko budo dukere o rora se ni
0: e ja ti bi jeran mu lo
1: ah ah
0: mo loke ka lo fe lo on ti jeun obe nu potu to wa fe lo fo potu ko se nto ran o kan bi on ti jo be nu etan o si wa lele ko se nto fo o wa gbe o fe lo fo so o ma fe keyan ri en bi a o ni fe keyan ri
1: ko da o mo je ki court paruwo pe o tun mo kon ninu kisi pe bi mo wa o se ibi te si be kan le mo pe o n ba won sise kan
0: awon wa ni ah ah daadi ko gugu e lo wa mo ni gugu e lo yi to le mo se je baba yin now im to mo bi ni yin se ogun o le pada dodo oko re ko ko salaye nigba to ko re npe pe nbo lo wa ko so pe ya
1: o no
0: wa
1: ni
0: ti bayi
1: o
0: lo mo
1: ko wa gbe gbona lo n kan to se wa so
0: je wo pe
1: ibi bayi bayi o si ni pe oko ti fura so n pe oko yi o n binu to n ba so pe o n bo tele ki lo wa de to fura te bi mo le to bayi pe ya
0: nipa bayi
1: ibo gan gan gan lo tin bo
0: teyan ba ti so pe o da aro o ye kan ti mo pe ale lembe ni sugbon gba mi te ma so ko dara yen le gba pe kokoro si be kokoro le ti o fe lo wo so
1: o fe lo mu pa ni eyin nu olorun
0: o yo mo bi ni gba pe kokoro yara to be wo
1: emi no so wa pe e wo la boro advice ara ko
0: nsiki ori ti e ba se
1: se ko send owo si order abi ki lo fe
0: ni to ti e ti lade yi o le snap iv
1: ko send
0: yes
1: ko da o ti e ni ri ati send e gan si number to su pe yen ko tu delete
0: ko tu block pe alaye mo fi rege re ba blues
1: mo ba oro aye mi je
0: mo ba je mo da okuta si gari mi je mo gbadun aye mi lo bayi oniyangi mo depo sa la mi dakun oni
1: so obirin won wa ni ohun to birin so ni pe ni won igba to n ti ki fun okunrin loje to n de block number pe yo ko mo pe ohun o ni interest
0: bo won ni kankan
1: ohun kan lo fun invitation ko fi mo pe no bi sere sere
0: loju woye temi ago ni morisi ago ni ago ni lapa atodo omobirin yi ki se bo ni kankan se pelu omokunrin yi sugbon ago ni o mu ti ago ba mu o ti mo pe okunrin o ni fe ah ogboni to be ko ni se wole gba kan gbe yawo esese o rara o ko se okunrin ti o gba kan gbe yawo o sese ko so okunrin ti o lajule kun o ma gbe yawo won ti n gbe yawo re sese be won loju re nu gbugbo ara okunrin ko lo si gba awon njo kan lati se to kan ta so pe ni obirin atokunrin ta lojo wuju okunrin lo jo wuju obirin lo obirin si le ma wu oko re ko ma fe yawo keji ko ma la farada ko ma ko lohun gba fọlọrun ti okunrin ba ri okunrin to ti fe yawo meta to ba ri kan nu awon yawo yi to ba bokunrin kan ri fele fele lasan wallahi o le ko tori e
1: wallahi wallahi
0: obirin la farada owu jije ju okunrin lo ara okunrin o gba o di gba tawon obirin ba to da eleyi mo ni won to ma fi owo omo won sabi aso pe ah ara okunrin o gba kini yi o n to se were yi to mo to mo okunrin wa fa to yan to yari kan le yi to ko mi won le won ori omo kan ni bu ibita mi re gbenu ibita mi titi e gbenu
1: oloyin wa totori tokunrin wa
0: o totori o totori o o ko den teyan ba ti ni baba dolowo talika leyan ti ko ah ti feradele oni a broken relationship is better than broken marriage ah kuku ti so papo pe a ti so wa papo o ti jodan ke dodan o ti wo n pa ti dodan o ba si ti wo a le so pa pada simo ah simo nanu abale gun abe ni ojo baba si ni ojo fo ko tu mananu
1: o si nkan kan ta se
0: ko si nkan kan ta le se si tori pe omobirin yi lo ti ti agobo an apa bi tawon obi na ti ni sese re e ja mo te ma won mo wa leti pe ntẹyin oba ti ni je yin e fi run mu
1: fi run mu
0: mo gba wo ko ma
1: so wa pera latinule kankan se de ni se oluju ona
0: a n bo lo
1: wa nu fe lo ba en te fe te lo fe lo fun invitation
0: o kada kada wa jọ mo le
1: o wa lo to loye si o
0: ti o se so ti o se so oda tomokunrin ba wa ni po un gba be to ba lo un gba awon ore ti won ti ri isoro ko won menu ko bi
1: yeye
0: ko won no ko na wa je nkan to
1: mo yeye okunrin so wa so abo boya o to ni boya ro ni o na buru
0: o na buru na tun
1: boya asodun na
0: o ka te wa ni pe aburo ti e ka lawon ore gan ni won ri awon ore kan wa tun je pe ni be se mo se ye laarin ara yin oluwo ni fe ko si won lowo
1: ori
0: yeye yi o ni tan ti gbe lawo
1: iru okunrin ex yi atobirin because ku si en kan ba jo ni fi ara te ba jo rira o le ni bo se se meyan gan to
0: je ko sineji ni won wa nbe sineji
1: pe o le yan wo pe talent ni wa
0: to wa ba ti won joko ni regiregi ti gbugbe ojo ra won yi oju ti e na si fe romokunrin ile nkan si oju re fe ile nkan si pe bo ti e se for the last time o si ko mo birin sin je ti wa ya nkan ni sin ti won la won se ki won pe isun ojo igbeyawo
1: ni ki won pe na
0: ya
1: ladies skin it e ni abi women
0: ladies night
1: she ladies
0: ti won ba won
1: se lo pe
0: brother night ti won la won se brother night ti won mu boyfriend won jo ni ti won ni ko wa se nkan si ko to ma lo last ko je last of
1: akoma emi na mo gbo
0: wa daada nta wa ri ni
1: kọ́dà one she sent for
0: ati jalu won hotel bi ti won gba wa sita be se mc larojo keji
1: mama wa
0: ati mu dogo yaro ni o awa anti balabala bo lori oke oto ni
1: mi awon wo re
0: room number bi ti won gbe brian ti o se la ba jalu
1: e ba jaja
0: asu jabo de pa
1: e jaja kuja
0: oju idiri ri guri ko lowo ta nu
1: wa pe un to nsi ni loju
0: awa si ni mc larojo keji ni bi ti won ti
1: ni bi wedding
0: gan awa ni mc
1: soko ti mo ri pele
0: awa ni mc ati rolu won tan la to robo de
1: pada
0: ah ah
1: abi en to wa se decoration
0: oh
1: decoration
0: ah ah
1: boyo wa ba se ojumo ju ojo keji e mo pa won kun lati soju bayi
0: won si soju
1: won si soju
0: it is well
1: awon wa se make up
0: gugu awon kan
1: so awon wa wegele
0: awon wa wegele awon wa ya photo omo je brother night so yo ni ko se last supper ko to ma lo ko je le ko le se de gbeyin ko ma lo ki ntende si pe le ti o je gbeyin nu
1: ki se ni sumo ji je gbeyin
0: ewo la buro je gbeyin
1: ma to si loko to fe fe ewo la je gbeyin ti o pa o
0: nto pin ti popo nu won nanu
1: ka wa je gbeyin to je pe yo ha o le yin
0: ka lo to si mo ri oran ti mo ni mo ri ni isin
1: ka
0: ni mo wa mu pari
1: gbo de pe iwo na sumo ko e
0: to ogun aye jere o
1: ko de bi iru emi bayi to te je pe enu mi o bo ko lo n dari ibi ma si shems ma si orisirisi nkan si sele lale lale ana mo ju oni ko lo n sa no wa ni
0: ori ni won ti fogo lori mc
1: ma lo lo yo mi pa mo ja wonu yara kan
0: iyawo ni de yo fogo lori mc
1: iro mi da so ma ni pa mo ja wonu yara kan mo ni awon wo ture nbi ṣugbọn mo ti rawon oju nbi
0: ba lo
1: ni ko lo n sa
0: awon bi o je farare mo lo le ni oh bo ibi teyan ba ti po daaro won la keyan mo di kokoro wole o ye keyan o jalekun leyan ko wole lokoro
1: sun ni kini nkan kan ti mo ma wo gan ni pe en ta ti jo bara wa lopo ati jo ri bora wa kini kan to su wa ni uta tu fe lo mu yen gangan
0: enu omo mo jeri o mo kenu omo mo jeri ni kenu wa pe emi mo je kan lana ko ni di kin je tori enu o bere to ni enu omo mo jeri
1: e se bi be yen na wa tu ni
0: o na omo mo jeri bo lo se da oke lo se da isale
1: o lagbara
0: ba kan se fi nwo ni enu omo mo jeri ni extension enu ni sale
1: o ni sale
0: e oni so ko mo jeri benu to ke o se mo jeri ni sale na omo mo jeri
1: mo jeri
0: ni ofi me to ti bi mo bi marun mefa meje mejo ti o ti mo pe ayin okunrin yin o pe ah bo un ti wa to un olokunrin ti n ba un lopo yi ara un ogba ko gbe o si ti bi omo mefa ti bo tori pe enu omo mo jeri
1: o ti nigba ti o ti
0: ati pe lo mi na o lamoju ku o
1: ai lamoju ku ro rada rada yen gan na
0: ai lamoju ku
1: ati loko igba ta ti loko amo pe oke o eyan ti e ti mari so o free bi e si aro koda bo ba se wa free to na ogudo mu ogudo regulate oro aye ara re na bi o ba ti se n to ba u bara re na o
0: mo ni enikan ni isin ni seju o pe ju 10 minutes o wa wa ile ri a o pe won ti ti soro si da ba 15 minutes ni mo fi pe yawo e
1: ehn
0: ko won ti gbe
1: o to ni
0: kini o to ni kini
1: pe won o jigbe bi bawo
0: o jigbe ni
1: e won ke mo wa ma bere yawo e
0: ni se
1: lori kori
0: 15 minutes
1: eh
0: ni kini
1: koda o ko oloye ka to mo soro mi ta lo o le pe mi le mewa wallahi ojo kan mo ti sori mo ni ise ti mo nse phone kiringi ninu inu studio
0: so one hour to the program
1: ani gogo pa ti mo pe eyan ba ma ni DND ani bo lobirin o se mo gbe fun si DND
0: what is it for DND
1: ni studio ni oni ro studio yo gudo ring le ti un ko mo pe studio mo igba yen mo to bere sin yo kuro ndi emi ma fun si DND tele ni si ma si wa nu studio mi ti eni fe call yo gudo wole rara ko gudo distract
0: o ko koko bo lara un
1: ehn
0: bi ti rinu tori pe emi o ko ko di gba ta ba to bere si ni fi phone le ra wa ke
1: I se fi phone ka mo bere ara wa ni
0: bi bere ara
1: le be igoro ti deju pe ka mo be owo petrol si won elomi ba o le dede mi kan le le
0: bere mi o je mo kose abi
1: oloye oloye elomi le dede mi kan le baba bere elomo ni ki tu bere e ni o
0: ko
1: lara
0: mara mi emi no si pe mo ese mi kan le ni o we all fit this bad rider no owo si ni abo fit this bad rider
1: no
0: owo si
1: no o tono ko bad ibe la won kan ti sin binu pe oko mi o npe mi
0: the only thing
1: yawo mi o npe
0: the only thing temi ri ntemi gbogbo pe a npe ra wa npe ni loju temi o ba tori pa mo ko ni mi o mo ko si ni mi o ni mo le mi se wo be gbogbo nto kan nikan mo wule pe mi nti mo ko fe mo gbo ni ton ton ki si wo re ah alazi wole o sori ni nto nto se pataki se
1: mi ki yawo yin mo pe yin
0: ko ko sa ti se bi owo si
1: ni ko mo se ko se owo to ma han yin lo ola ye for real awon kokan wa te
0: pe mo ko wa la afia ko send owo si mi
1: o lo ya awon kokan wa te pe mo se program ko lojo tuesday ni ori lawojo obirin an soro nipa nko baba kan wa pe baba yen ni 40 years ago to n se fe yawo lele o na won wo an kori o ni koda ori bed to n ba sonu ki fe ki yawo fara kan rara
0: rara
1: o ni ki de se pe o ni fe ya o no ni fe denu denu be yan se ni fe yawo o ni se wo pe a n supo a n wa ko po a n jeun po ni bi o pa yawo ni o jeun o ni okan to je pe o kuro nu le o de ago mewa ko to de o ni yawo wa so nje yo wa mo reti e o ni so ni gbogbo ile o tun mo si fe
0: omo bi
1: oloye
0: o tun mo si fe
1: awon eyan pe tawon eyan so pe bo la se ma so pe ko tumo si fe
0: o tumo si ife
1: baba oni ye wa pe lojo tuesday baba oni ye ni igba to n kokon fe yawo ni parking shirt ni mo nwo o no ni agbe lo fe oni bo ba so wa wo parking oni aya re o wa se dididi o no o no ni sori gbogbo parking shirt o mo ba ti wo lo ba wo oni ko kokon gba ona so pun o le mura bi ara oko ohun
0: okay
1: oni wa file oni bo ba ti wa oni oloye lohun bo ba ti wa ara aso tutun oni o ni ra fun oni ko se en to kan to fi ni baba oloye e mo bi mi na ra awon
0: aso
1: oni si bayi oni bo ba se mura to na mura tawon jo won oni koda ibi tawon ba nlo aso kan na lawon jo won
0: okay
1: oni ko si pa won ko wa mo pe yawo legbe won ti mo pe yawo baba oloye re oni so ara afẹ na ni pe ka jo mura ka jo jeun ka jo we
0: ara afẹ ni mo kọ kini kan ni pe bonika luku ba se le interpret ife ninu idile re lo mata awon kan interpret e nipa wiwo anko pe won fi fife han ni awon kan wo pe baba wo anko in to wa ninu awa mejeji sira wa lo se pataki awon kan wo anko sugbon fe won rin lejo awon to wo anko mo ma awon to wo anko mo ni ore kan iyawo e lo fi se db ah ti skirt ti apan wa was skirt nta yo le
1: emi gan mo mo
0: ni iyawo e lo fi se db yawo le sibi sibi
1: koda ki se ki se di whatsapp
0: o tun ni wedding ring
1: dp ori facebook si gbo pa yo ri
0: a lo tun ni wedding ring
1: ase
0: ki opa run wo skirt ni gboro yo le
1: ase
0: then we se ile yi o tumo si pe fe wa nbe pe itan je mo po ninu anko atawon chuchuchuchu yi ni gba mi lopo gba sugbon ni to to ba dele bi onikaluku ba se le interpret ife ni arin ohun atololufe re n lo se pataki
1: enikan so ko le pe enikan ni iyawo o no ma so ko junti ohun lati bo ohun anko
0: you see that you see that
1: so ya ko junti yan
0: ohun to junti ohun enikan niyan enikan lohun o le lo glass pe to roju unti ohun madame ko ni bu awon eyan wo so si pe n to koju se nikan
1: oju si ti yo wa ti mo si pe ko ni fi oko
0: e tumo si pe ko ni fi oko e awon mejeji lo e pin won jo
1: fa ba awon ta wa so e bayi o ki se pe won ma nko ngboro tan ni le ba yan wo o
0: lara won wa nko ti gboro awon anko won wo nko nu aye won wa nko nu aye won le ma wo ti fa wa ta rin awon ta ko na pe ton ran to ko ti distinguish awon mejeji pe oko ati yawo ni won won si fe ki won ri pe be
1: won ja ka ri pa pa se akoko oloye oro ojo won fe kan ri pe
0: oro ojo mi ri atun mu jo
1: oloye on temi mo ni pe awon okunrin alagbere atobirin alagbere na yin ba yawo won aboko won woso kan na
0: e mu disagree
1: to ran si mo pe ba won ba ti dode bayi won ti mo pe ah
0: rara mu disagree mo ti den to won ati yawo ejo wanko won gbe moto wa won mejeji wanko won jo fosa se won jo se won si jo wa lori si akana loju agbo o si n gba number omo o si n gba number omo gemi
1: enikan na pe lojo Tuesday ti mo
0: so igba number mo ge mi
1: oni oko ati yawo na jo wan ko wa so de oni okunrin de ran enikan koko wa gba number
0: yes now yes now ah omo bi be ba se le interpret ife laarin ara yin ni
1: ibe le lomi na eni kan so pe eh awon to ba n sagbere na ni fe kan mo pe yawo ibe na le lomi so pe ko de en to ba n sagbere gan lo mo wan ko po tori ka ma fi le ro bro oni le tete sun modo e pe alaye mi
0: so si mo pe very very odi oyo ko je ko mu da ko jan to se
1: bon
0: yo keji yawo ti e sabe anko yo keji e sabe frequent call yo keji e sabe pon fi se dp yo keji e sabe everything to fi ni anybody fi dodo yawo ti ti e sugbon ni ta omoro legbe shoshi
1: iwo to ba ti je kan si e so omoro wa mo ma je onje ku je ton la o ni la ku la
0: fo fo fo
1: sara ni
0: ibi ta
1: sara sara
0: e pa kini ko se ko mi se le to mo kunrin se so ti si ko jaye
1: e o ko gba asa

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangu aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari le ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile di Nigeria mo ki wa gbe awon ni faisan lugba o oselan lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abon bo lati jebani bi dani mo kwa ni abi to ati nbo abon bo lati gbeti bogumo so ba ti wolu Ilorin sa so po nlo odota bo le le patigrist nbe lo odota atigrist e face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbe ti le patigrist le pala de ne npe tele o ti di atigrist bai wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun ke lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 apa awon ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojomo ti be kokan ogun la so ko ta basko bai lomo asko bai lomo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 aswani luofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsemu ni luofa won tu kesi pe olarun oju olarun ya olarun lapalapa olarun amuje muje abo olarun tatan latolata bo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obika bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa rin mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti an ba wa lagba re ko sibonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo kun boyo lasan lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se osun bile wa en lo ma rin jade lagbara olorun won ti wa ki sibo lanu balupo onuri infection ni woni abi staphylococcus infection abo ni syphilis kol kolet wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kolet o ji larun komo kun ye obo ji abo ji o ma fi current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri ose mi la vento jo asuki ti wona ba rin komo kun ye abu erin bi tun e ma rode abi ti ti wa si wo o ti no span count abi water spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o kinun ni npe be to ba ti pe odo enu agwara a pe si ma jaku e kakiri aja ara be si ma ja oje oju o bere si ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun o abi ko kesi po ni glaucoma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan ko ma ri kan bi blue ko ma ri kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fuju erin kankan ododo ari agbon lo fuju erin na kedere o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won no dupe olorun to gbe opo e abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lo na bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju n to ba wa spiritual yen to ri pe on cover oju erin pelu ase olorun oba inta jogun lo baba wa laarin ose meji yen won no ri pe o fuju oju erin na kedere sugba kataya abi glaucoma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe ni to bi e mejo me wa kilo to ma to ba tin koje e kan abe meji vitamin ara urua lo to danu yen abo n to kale ampebo to sugar ni e ta olorun mo npe diabetes abi won to ti e ni fun baiga o nlo lo ni o han lola o ti wa ko sanre ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni ahun ba lo po won to jobirin o nkesin kan fun loju are wanwa ti won yelo ko ko le ti wa ko lu nko so e to di fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nko so e lo nipa se nkan wayi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lo abi jo alapadi elomi nu o le kankan ni jo lo lo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de ile adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi pa sare ta olorun mo pe ni ania oni iku ebi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nti e o se bi ni nje je liri woko woko roko fenti e waya waya ora ya fenti e elomi nbe to je po lepo kori bode abo je nje loju orun won bo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu eja re o se be ni abo ti bere ti pe wa du ara egbon la ko dupe volohun oba wo to wa ni sogro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye ni abi na esan lasani wa du ara egbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 ba ti wo lu lo nso pa lo so do ta bo le le patigris asi complete wa le gbe le patigris e guri oke office ya kola po si awon lo ma ri me emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile de nigeria mo n dabure pe mashallah.

0: 0916159111 loju opo okutowo bi teyin na fi le banda si oro tin be nle yi tori pe Olorun o ku saanu elo e ka le
1: elo oloye wa
0: e ma se won opo mi lo le ja si yo
1: adupe Olorun
0: adupe
1: eto te mu wala le gbo na ni
0: to ko Olorun saanu wa
1: e da kun te ba din so te ba bi nyen na e lo
0: ngba be ni
1: e ma ba ti ti yan ji e tori oro le te ba mu wa o mo ho ti lo ka awon eyan kan
0: oda oda oda
1: seri ori to ba fe gbe ni ni mo gbala wore ko ni
0: be ni
1: omo kon en ba ngbo la le ta bo to mo mere ba ngbo la le omo kon ni ko tun iru okan re pa seri oko obere wa flexible
0: okay
1: oko obere o ro kan
0: o be ni
1: o okunrin to ti mu pe ni okan re imara me ni pe ko so si waju
0: komo continue pelu mo benrin yi
1: bẹẹni
0: tọ
1: emi ti bi ọmọ esi yawo meji meta ni mo ni
0: okay
1: mo ni mo experience daadaa eyi to bimọ fun mi to pọ ju
0: bẹẹni
1: o sọrọ kan fun mi to jẹ ko ọmọ ati ẹ pọ ni pe o sọ pe ah bo n ṣe wa o kemi ma gbọ o pe ẹnikan ninu awọn eyan mi olo mọ kọlu si fun o fẹhun
0: lara awọn eyan ti yin
1: bẹẹni mo wa ni ah iyawo mi ti sọ fun mi inu mi dun sinu pe ele rin nikun ele ti ku se nigbati mo fi lo awon agbalagba won ni eyi to ri hun ko wu loju o sọ fun mi
0: okan tunu o oda o
1: ojo ti mo pada ma mu o gbona oloye
0: o pada ile to hun
1: e ma be to bo e ni sare
0: ami olohun
1: olohun to ni ke mo dun aninu diamond o ni paje lai
0: ami olohun ami aduke 0916159111 loju opo ko so bi e lo e ka le o
2: oloye e ka le
0: ye ta aduke
2: owo re lo kuku igbe to re
0: ami olohun ami
2: arin wa ti yawo ori oni da
0: abi o olohun abi o
2: abi o abi o yawo ori oni da
0: abi o abi o abi o
2: abi o omo bi na bi to sa lo arin ohun atoko re no ni da
0: abi eledua abi olohun
2: bi o kan ni wi pe owu okunrin onlagbara
0: to
2: owu olohun ni owu okunrin
0: aha
2: ori odi oro olohun na so fa wi pe olohun owu ni
0: be ni o be ni o
2: gege be na ni owu to okunrin sari ọkùnrin yẹn ni kí n bẹ gbogbo àwa bí a máa tóbìnrin dẹ ń bẹ òótọ obìnrin yẹn ṣe nǹkan tí ò dáa
0: tó kù díẹ káàtó
2: ṣùgbọ́n obìnrin yìí ò ní lọ́kàn láti padà sí
0: bẹ́ẹ̀ ni
2: ó kàn lọ

0: Timothy say folly funny. Emi gba ti se ile Timothy say folly funny. Eni ti mo Timothy si dan pe ah to ba ran eni ti mo fe gan o koda lojo pe yawo mi gan wa.
1: Iya
0: wa ti le me wa se gbogbo e so awobirin a ma ti nkan yen se
1: folly ni.
0: Iya
1: iya
0: o ti oko ko ri Olorun ko ma ti yen ko ma ti se wi pe boya o se mo
1: oda
0: oda
1: oda oda e seun yes adupe o oda e lo e ka le e ka le opo mo le lori e ami olohun ami o e seun e seun
2: e ma ko mo bi
1: adupe
2: merci lati la ju
1: eh anti wa merci oju oni tin adupe e seun e ku ojo meta
2: odo na awo bi ni kini ma nda la
1: to
2: ore mi ma so mo de ma ko pe awo bi ni akope awa ni ilu aye awa gen
1: kabisi olohun
2: olohun mo si abe ko ma
1: mi
2: won ma ta ba bi
1: ami olohun o ami o
2: ki wa se pe amuni bu ni ran bi
1: e e e e
2: ki won ma mu yo ti oro so si eyan
1: e e
2: a ki lo de olohun je ti wa n gbo won e wo
1: ah to olohun sha
2: awon ni ki ni ko je oni ara olohun ko ti ra ran ni

0: baba oni la tata o
1: adupe seun
0: seri yo bi ma nda saka
1: e jawo
0: awon ayan ni yo aye
1: deni
0: ya ko ina ya ni oni aye
1: okay 50-50 ajo ndu mara wa ni
0: aha si anan gba igba wa ni oni aye
1: deni
0: ama wa oni oni se odun la da da
1: deni la la la
0: aha sori obirin yen ti da asu toro
1: okay
0: kini is the ferrari in the ferramo
1: deni
0: kini doctor de bi pe oba ma block we ba kini e ba unrin wo ni e ba rin
1: be
0: o ba lo rin du fit de ton wedi
1: to
0: la ma e ke ye ke ifu go so po le re ma gbe ku rin a lo ko ba ni lara yeye
1: se
0: be o jo pa de be lo la ba pe kini I bo ti la ba ni ko ba se ri ja ba le be se ko
1: o da de nkan tun nu nkan tun yen
0: se be o ka ti ko o di jo o di a ibin mo me bo wa
1: ni
0: jo ku rin pe o da ma ya bo ni be o ma la so o ti de san o ko ba gbo tọpọ ni ba ti mura mu ni de ti ko
1: that is it
0: abi ke ti fun soju ona de
1: be ni
0: se la ku bo ko re
1: be ni
0: so urin orin e sun kan pin ni emi na igba wure o da lo li temi ni
1: ah chief edu kini omo mo kunrin ko fi le lo to ko mo fe mo
0: oko mo kunrin ni mi tu ke mo fe mo o leyi ni oko bo ko ko re ko ba tun gba fun be ni atma wa e ba de atma mo ko ron ko ni di din
1: ha
0: ojo tun te pada lo ga ma pari wedding ki oko ki onu wedding ni ki a le ti tele ni eye se igbo ba ti ati bi wedding ni oya je dada
1: ha
0: oya ke ma gbo leyin pe onu mi fe ti wedding bo ti wedding o je lo da ju
1: eh ku ko mo gbo leyin gan lo da ju ko mo gbo pe ah
0: ko mo mi ti wedding lo ni o mo mi ti wedding o lo da ju pe ke la tu la ma fun ni bi ti san ah ti wara dada mo ti jira ko gan meye gba lu ele je mi o mo ra ko ni
1: kare chief ele gale e mo gale ko mo le lori
2: mama jawina ni
1: aduke si mama dawina e seun aduke
2: mo se jejo ni mo da da
1: ah oda mo tutun na nbe fun yen sa mo ko ndi radio yin ke ma gbo oda aduke ele gale o
2: kale
1: o e mo seun opo mo le lori o
2: eku opolo o
1: adupe
2: a ma ri yin ba
1: ami olohun ami
2: epere
1: e seun
2: je ri nkan to kunrin yen to
1: bere
2: yen
1: o ba ha
2: bo si obirin gan o le gba
1: ah ko obirin gan na o tun le gba ru e mo ba fi lo
2: obirin o le gba
1: ko
2: be kokunrin lo mu IV ba
1: former girlfriend ye eh
2: ko wa obirin wa ka mo be o no o le gba
1: ha
2: tori a mo kan tan se bo ti sare lo yen tori bi o ba ku oni ninu e ko le ko lokan re
1: oko
2: ya ma bi pe ki lo sele laarin won gba to sare lo
1: eh
2: o ma ma ro na
1: jigijigijigiji
2: ko ma ro an le jo wa nu ile kan ko ma fi pe to ba ti jade
1: ibe lo
2: lo
1: ha o ba tan eh
2: o ma ma ro
1: kan bi si olo
2: e ma ba wo lo wuju
1: e be ni odo yin ni nge
2: awa lo lo wuju na abi ta ba nparo
1: ododo oro ni ko si ro nbe beeni beeni
2: nkan te mi kan ri ni pe okunrin yen ma te si waju
1: okay ko mo fi omo doni yi ma bi ko mo fe
2: okunrin ma te si waju tori okan re o le kuro nbe
1: kabisi olohun eh
2: ko tete wa yawo ti e si waju
1: oda e se baba adupe elu e kale o
3: e kale
1: e ti wole oko mi lori yi oda elu e kale o
4: elu e kale
1: e mo kale o bo mi ro le jasike
4: yeah oruko mi n gote mi lati ndesha
1: e si won ara pa gote mi
4: yeah e gbe men gote mi ka fe so ni ipe awo okunrin bi a se wa yi eh to ba je wi pe obirin lo se ro nkan bi eleyi eh to ko re o abi e ma binu ki okunrin ba se ro nkan bi eleyi bayi ti obirin wa ka mode se o yi pe to bi ba binu okunrin a ma fa wi pe a fa ma binu ma binu wi pe ati gan ferrari
1: wi
4: pe ko si nkan to le deni ati epo se o ti gba to ba tu ya won ati gan lo ma pade leyin
1: be ni
4: bo se wa laarin okunrin lo se wa laarin obirin
1: imoran o le wa fe fun arakunrin to je pe iyawo titi e fiancé afesona ti won fe sese iyawo se iyawo lola ni aje tumo lori imoran o le wa fe fun toro ti lohun o se mo bayi se ko se ni abi ko mo se mo
4: imoran ti mo kan fe fun ni wi pe ko se ti bi o ti fun ni exam akoko bayi to ba le fun ni exam elekeje ko to jowo o le jowo ko fun leza mi lekeje to ba ma feel ni o feel na ni
1: to oda adupe e seun fun da sin e lo e ka le o 0916159101 loju opo pe to bi teyin na to file ba ngba won kunrin yi e lo
3: e ka le oloye wa
1: e ma seun opo mi le lori o
3: Oluwa robi dano lati ilu oba agboro nso
1: ami ko lohun ro gbogbo obi dano sinu gbo ibi odigbo odigbo rere
3: aki gbogbo awon ti an da seto lati e kan
1: adupe
3: igbo mo fe je ka je ti kini kan ye wa o gbogbo oju ayo oloni ojo idanwo
1: ododu oro ododu oro
3: gori wa loruko jesu
1: ami ami ami loruko jesu
3: gbogbo eniyan to ba ti da oju ayo sona kan ma fi adura ki leyin
1: mo kun fadura daada
3: bo ti ri gan niyan
1: ko lohun ba wa ri ojo ibidanu se ko digbo rere
3: igbo ni ko ro si
1: okore
3: yen ba ngbo la leyin
1: ayin o
3: to ba je pe oni gbagbo tabi o mo olorun o ma pe iyawo re dale nbo mi o ki obirin ba ja ma lowo o se ti ko ma ri alalubariko ma gbe ma laye laye o
1: ka gba pe ogun isudele to sele ya bi
3: o le je pe ogun lo tele leyin
1: kabisi olohun
3: gbo ojo ayo lo ni ojo idanwo
1: kabisi olohun
3: o ti mo je ti gbogbo won ma lo ni niyan
1: eseun eseun
3: adura ni
1: eseun
3: gbe ni je pe wa pe buburu ni gbogbo ojo
1: be ni
3: ugbon ka ma fi adura ara igba
1: ara igba pada
3: bo ti duro me ojo de ni ti wa lo
1: ko ami adupe eseun fun da sin e bi teyin tun gba wo yi tun dun mo mi pupo e se gan ni e lo e ka le o
4: e ka le
1: e se won e ka le ti wole o
4: seri to sele si ara kon yen
1: be ni
4: o di sele se mi dun so
1: a n lo ba tan e ja se no experience tin na
4: seri omo gbe yen
1: eh
4: no fe gba yen
1: okay
4: won lo afun mi ni iv
1: okay
4: Okay. Okay. So, if you want to take a new car, you can't
1: get a new car. You
4: can't get a
1: new car. You can't
4: get a new car. You can't get a new car.
1: You
4: can't get a new car. You can't get a new
1: car. Okay.
4: You can't get a new car. You can't get a new O doju ti obirin.
1: E jawo.
4: E ti mu ojo yawo.
1: Beni.
4: E bo ngogo lo fun girlfriend e ni IV. Ti omo obirin le ni afani lati fun o si wedding mo.
1: Koni so be, yo ya ja yo pa mara ni.
4: Tori awon family obirin. Won ti mura.
1: Ni
4: ade ki mura.
1: Beni.
4: O so lo fa won re pe de bo won ri oko yin. O lo fun ex girlfriend e ni. IV. Omo se mo. Ko se so ni.
1: Ko se so yin o lagba die yo wu lenu.
4: Mo ti ba wo kan ni. A ni afani kan to bi yin o ni.
1: E sa ru afani wo nu.
4: A ma pe awa ni landlord ile.
1: Mm.
4: Nta ba ti se ati se. Nga mo kun yen dawo yen. Tori pe ti o ba je be ni. Ko yen ko ni tori pe o lo si itri keje po won nu hotel lo
1: itri ni
4: itri ni
1: be ni
4: o gbe le bi won be nbo ti le finu tan to ti so fun gba yen pe ex girlfriend lo ko ni so ke to mi change number to so ja o mo ti
1: hello oda latodo yin ni ki se latodo mi oda labe be gbogbo nti pataki nte je fe fe ngbo lale yi mo ti di mu gagagagan nbe pe komokunrin yo mo so iyawo idanu ko gba pe bo ti ri ko si pe ti o le sele si ko si di iyawo re mu mo ti di mu ni pataki mo si di mu ni koko gege bi mo ti ma wi mo nbo e je nde ka polo oja ki polo won tanta ti wa oni tanta ba polo oja ta da ride a tun soro lori e ka tu bo sa wa le lenkeji e mo ti sunrun buruku oni kun wa eto lopo mu lero o pomulero nleto mo nbo nbe na won o ti de

0: bo kada sabale lenkeji ni bi ti eh a ti ma so nipa n to ni se pelu aya ara tawon kan mi
1: ben yo
0: ka mo kekeke kolo tokolo sun ko to ri ba ma lo be omo bi awon eyan ti da sita lakoko yi awon eyan da san ko won da san ti ti yo lo to mu invitation lo won da so ko re yen keke ba ti mo so gbogbo gba pe n to ba koju sani kan
1: eyin lo ko selo mi bi ilu gangan
0: ko so pe n to so ti e ni 9 na o correct
1: ben
0: ko so pe n to so ti e ni 6 na o correct
1: ben
0: ti koju so ni kaloku ni
1: eyin lo ko selo mi
0: ori awon to loro na o joko o won o fu laarin ara won ibi to ba se won o gba fun ra won o le gba fun ra won omo bi eja te waju sabele lenki
1: abala keji o na ni a wa bayi lori eto tatimanika won mo kekeke lo sun sugbon nipa on ta fe gbe yewo lasale eto ni on to ma se gbogbo wa lanfani
0: patapatapo
1: ko le ba won omode o ba laaye lo sun awon na le sanfani won le ko nkan ka bi meji lori e on ti o se gbogbo wa lanfani won na la fe gbe yewo lasale eto ni mo fe ki gbogbo wa o te ti bele je eja tese wa bonu omi e we mo je asun e mo je asasu piye
0: ko so
1: orun
0: we iru akoko iko
1: amina yala
0: omo bi mewa nsele ni gboro nkan kan awon eyan si npa ara won koda awon kan ma ma fun ara won won si npa awon eyan tori pe ta ba so pe iwo ko gboro pa niyan ko pada na ko yo be ko yo da o
1: walai ko aba ko pe awon eni apanimo yoda
0: awon apanimo yoda nu awon apanimo yoda olokiki ose gangan ti won ti won lo need oru awon apanimo yoda gangan lawon ta fe so npa loni bi won na ba wa je kan laarin awon apanimo yoda mo fe ko recognize ara re ko dara re mo ko
1: si won wo ra re ohun ti mo nse yi killer to button
0: killer to button re ko mo ru kutu won o ku o
1: killer to button
0: ko si mo pe aro omo domo re lona merin
1: baba na mo n jere se owo eyan so le gbadura ko mo re o jere se owo re asipe wo ga fun so le jere ara re
0: ti wo gan fun ara re n to nse ikolohun wa fi ru e ko fi da o lejo
1: so le fi da o lejo fi da o lejo
0: omo bi
1: ejube
0: awon eyan o bo soja won ra osan won ra ogede won ra mangoro ti o ti ipon tori ki won le tete ri ta loja ko si le pon yan lori igba won wa ko cabard won ko le lori
1: eh
0: mango yo pon ogede yo pon osan pon gbogbo wa pon yo se yan yan yan won wa ko lo soja lo fa won eyan lo ta awa na si re won loju oni lare wa ko mo ki ta ba ti ri n to da
1: yo fa ni mara
0: ele na la wa na
1: o se yo
0: o se yo o se yo yi baba wa mu yo bere si ni gbodi ninu ara wa ise wa di fi han pe be yan ba mu gbogbo ti won fi awon cabard yi se yi ori fifo a ma involve
1: walai
0: yo bere si ni be yan bere si ni lefo ti o ni loboro eje riru o bere si ni wole yo mo

0: don't tell people what happened.
1: Oh, if you can't boost in where? Oh, if you can't
0: boost.
1: You can even boost by time.
0: Ah,
1: once it's a point to perform about, what to happen with Logidi? Not to perform about. Say, Kiku can no one can get a cook, baby. King
0: Kuku
1: ko tun yato leni be yan ba la toothpaste bi o ba woju daada yo ra kura
0: yo si ra toothpaste mi wa wo pe bo lo se le didi ba enu gan yo wa na bi gba tan po shock tan po gugu e papo mora
1: omo bi njo ti mo kokko gbo pe won fi ipo won fi re ati o se detergent bi o se omo bi o se clean bi se nkan kan won fi re fufu mo kokko lanu until ti ne bo
0: mi
1: to je to ko fufu ito je to de hospital to one pharmacy lara
0: ani isin bayi won ni bo ba ti gbo run fufu bi o ba ti run
1: mo ba ti run fufu mo ra
0: gbogbo ala mo run fufu
1: mo kuku wa won ti se lo
0: ko ja bi tan tin se fufu ba won ni gbo run
1: ko si ko so run
0: iru fufu buruku oni o ni gbo run
1: omo bi mo wa won tin se kini yi lo mo wa bi won bo le tin se ko le po ni abi kini di won ni rara ta won ba ra ege ojo ti won ba re I mo rorun lati ti fi se fufu bo ti ba ti ki ton ba ti re ton ba fe gun ko ni ni okun to po ninu ko ni ni waste to
0: po ninu
1: yo ki ala won orise ti won orise kiakia bo ege ti ba ti se ege ojo ege ojo keta ege ojo kerin ta won ba fi ma ta won ba fi re ta won ba fi se fufu okun ti po nbe awon ti o ni ro ni o poju nbe sugbon ta won ba ti wa da detergent ati ipo si
0: yo je ki gugu ero
1: ko ni si okun eyo kan bayi nbe
0: detergent da fi fo so
1: lagboro olohun california ni
0: kabiyesi
1: ati ipo ka tun le bonu na
0: lo bonu na ni se ma fufu san san san olohun mo sanu
1: won wa fi detergent ati ipo won o fi re njo ti won ba wa ti won ba ma la won fe bere si ni se bayi oni rokun eyo kan be gugu o fo poto poto ni fufu ti won fa se
0: detergent ati ipo
1: fufu o wa po si ere na o tun wa po si wala e fi wa re ni aje yasin yase gbogbo eyin te detergent ipo apo te fi
0: gbogbo eyin to ye pe gbogbo n ta ara lo yo ti daye deru endogbon si aye yo pada ta ni
1: e mo be
0: wallahi
1: mo ni so ka mo bi do
0: aye yo pada ta ni
1: tori ere te ro pe nri yo se nkan to da o
0: e fi ko yan ni
1: eni ti oku ni si wan ku die die awon eyan wa wa hospital bi ba inu o inu o
0: olu e su fowo rara ku ra
1: bi cancer wa bere si ni po si bi en paye yin na ko la
0: ti olohun to fa awon cancer ta nso
1: inu ohun ni ka to wi ka to fo
0: e wa ma so pe mo to nfa cancer e mo
1: ka to fo
0: mi en ba ti se nkan ti o to ti store sara na se ko ni dide la re
1: ni o pada jade bo ti wo ke yan ni form to ninu ara e ti ngba njo kan na ni form jo pada tu mi le to mi to fi ko to form ba ti tu mi le o tan I
0: sande
1: I san buruku ni gbe wa de o gbogbo eyin ta n se se la bi
0: beyan ba jade pe ki je o na ni ti awon je atana to pe beyan ba de yan ro pe to ni ni won o ti preserve orisirisi nkan to n se po mo
1: omo bi so lo nje te yan ba ti n gbe le ti o ba ti baje lojo keji mo je
0: mo je
1: ti o ba ti le baje lojo keji mo je preservative to wa nbe high nu o si ni ewu fun ara
0: wallahi
1: ko mo nbe nikan o awon eyan mu sniper won fi sinu panla
0: panla ewu
1: panla kan na ta n raje yi aburoko won fi sniper si nje kilo de o won nitori ki kokoro mo ba de be ki na je ti kokoro de be
0: sniper to n pa yan
1: so ti direct poison omoro
0: jesus
1: won fe ran wa lorun yan lorun ni o ni gba
0: fun ani won be yan ba fe ran gan tori pe sise okun eran to fe la mara
1: mo de be mara ebi to ba dodo eleran te sisi o se won yin
0: te sisi o se won yin mara be
1: mara o
0: mara
1: mara o omo bi
0: bo ba si dele lo fo eran re daada sugbon mo ran te sisi o
1: mo de be odore le ran sisi o si nbe mo lo be omo bi awon baba moni moni awon baba moni moni lati jo ti won ba de ti odo ti won ba fe mo pe odo ta le mu lele abodo ta le mu won mu ewure tabi aguntan tabi nkan osin won o ti be ko saju ti awon o ba ti mu omi eyan ni mu
0: eyan ni mu
1: tori awon eleyi imu
0: won fi te ti e
1: eleyi o so ni mu sugbon ti ba ti de be ta ba ti denu ko ma ba ti mu la awon baba na
0: mo awon na mo mu be
1: n ta won fi se detector nu ani detector mo ni si
0: ani
1: olohun lo ku ta la
0: olohun ni
1: eni kan tun ba pa wa nko
0: olohun ni
1: gbogbo awon ti ba n do ewo to
0: afere so to pon da da afere so to se
1: ni oju ni lucas e ka se ewo
0: a le ni o tu amara poison
1: at ma ara po fo ara wa ara poison
0: e sanu wa
1: oda gbogbo en ti ba n do
0: ewo e sanu wa e sanu wa
1: eni bo se nkan to da
0: e sanu wa
1: omo bi ko tun ma leyun eyan ma lo nu oko yo lohun lo iko abon lo badan yo de ba mu pakere ko mo ri nkan fi panu awon eyan to ran poison nu pakere
0: wallahi
1: pe bo ni awon eyan wa mu pakere to je pe tori ko ba le strong ko le dada ko na tola tola won wa mu nylon won yo sinu roko ti won fi din pakere
0: ha
1: nkan te ba laminate pakere won wa so pakere di paper won so certificate wa ek
0: pakere wa ina
1: a so nsi eni
0: mo si mo nje dada
1: mo je tinu le re to ba din
0: mo ra pakere
1: mo tinu le re ni ko mo je o ni damu ipakere ta ni sin to ba tonu tonu kini kan mo tan won tan ironi wo dada mu jade
0: ko ipakere mi o tu wa pon ma ni ki lo mu to tu pon bayi
1: nylon coloring nti won lonu won mu nylon won re mu nylon won da sinu nylon o si yo
0: kororo
1: le po nikan ko ki won le laminate kini
0: tu le dada
1: to ma ti laminate ipakere yo straight ko ni kan won wa to ni rojorojo won wa pe ni chips won ti wa fowo to po si tori en ti ora pakere le ran 200 o le ran ni 10 naira 15 15 naira en ti ora chips ora ni 100 naira
0: eh
1: ipakere ota ti 25 naira
0: eh
1: ipakere da ngba meju chips lo
0: hey
1: tori chips ti laminate e bi certificate
0: o ti laminate
1: e yo ma je nylon sinu okun nylon ninu le ma lo 2500 years ko to jera ninu le le ka ma so nu omo eyan
0: o no se ma so pe nylon ka mo ju sinu toilet pe toro mo
1: ni jera
0: ko ni jera lo to wa lai oloye
1: e wa wo nkan ta nfunra wa je
0: ko do na e ma so pa awon mo ta ma nse ka mo lo nylon
1: mo ewe ah oh
0: so ni ti mo mo ti se mo ele we
1: so ni ti olaju to dale ko lo je ka gbara wo ka ni
0: mo
1: mo to da mo mo to da ni
0: mo mo ele we
1: tori ewe yi ni awon nutrient kan ti o ta re jade sinu mo mo
0: eh o
1: ti o se iwo san fun ara
0: kora bi n ba je mo mo ele bi bi n ba tin la gbogbo ewe o le ri mo mo kan la
1: emi ni won pe ni o je mo mo tewe tewe
0: tewe tewe
1: tori mo ma lu ti nbe nbe mo si lu ti mo nje nbe
0: walai
1: ewe yi o ti toro sinu mo mo yi yo je ko lu o ni benefit nutritional benefit nbe nbe te yan di te yan gain be gele nylon no si to chemical benefit
0: sinu le
1: to
0: ba be na
1: o wa kefun si chemical o mo je oni ko si ti fi si o oni ko ni o bere won gba mode buroko yin boju weyin so jo lo duwore pa ni
0: oloyin ko sun ti yan le ra je gan mo
1: ke yan
0: wo awon nu si kan ra ina won nu na ti problem won be yan ba fe je o ko ko pa boil wa ni ogun pa lori nudu si 3 minutes
1: bo ba lo ra mama boya le onje oje pon mo vari pon mo mu ko ma jale mo be ogbe sinu plate lo funfun ni iro ni je mo kuta
0: o iro ni o
1: mama ti won ti fi detergent ati hypo for ni o won ni ko le mato ni toni ko le funfun ni ni mama wo ni funfun ni ni
0: ki water na
1: ko le water o ti ko yin sata o ti won o le fun olofo
0: o ti ko yin
1: o ti se
0: ko yin si mi
1: bo
0: o ko yin gba bi ni
1: chemical zin gbenu o le gba
0: duro
1: ko le
0: gba duro mo o jo bi re ni ke mo se re
1: chemical zin gbenu re o le gba ta duro mo tori pe won ti fi hypo ati detergent won ti fi for shaki won ti fi fo won ni ko le
0: mo da funfun lo to
1: to ba ti lo ra pon mo kan to funfun boya nle bi to ti fe ra nle eleran ni pon mo funfun fura fura to ri pa sa fura pa sa ja na ajo fura ja jin o ba je ko le olonje na lo ti fe je to e ba wa tinu eran o wa fun tinu eran o wa funfun afunfun fura fura
0: emi ti saba je on lo
1: ah fura fura ru awon gbogbo awon nkan o lewu awon mi o tun wa mu alorun won mo fi fo pon mo won mo fi alorun re
0: yen na le
1: won ni ko le ro ko le si dada
0: ni mo ta ma fi pon alorun
1: ka le fo in fact o better ke yan fi yo fo igbe
0: alorun won so be na
1: yen ba tun wa
0: fi gbo awon eja odo yen iyo ti da ka mo lo alorun
1: iyo ti to
0: ah o le mo tun ge fun ara re so
1: iyo ti to gbogbo awon nkan ti o to nkan yi ni oye ka ma se a ma mu alorun ati detergent a wa ko ala fi n fo a fi n fo a fi n fo pon mo a fi n fo shaki ki lo de sakita e ba ti fo te
0: fo dada
1: te lo mi gbona te fi botoro to yo boyo mo sugbon oroju pa fe lo mi
0: gbona pe a ma tun koko wa so mo le na omi le na
1: ka ba ti mu alum sinu omi ta ti mu detergent ka kan ki bo ka yo
0: ese je pe detergent eru kan ba mi lori oro detergent detergent
1: kesi keke
0: ki fo so
1: ki mu le fun won lo fun won le fun won niro
0: o ba so mi gan bo iru an ka be yan ba fi
1: bo wala yo fi wa ni
0: ka mu a so pe inu
1: be je sinu
0: lo shanu
1: gbogbo eyin te nkan kini wo o ti wa to nbi te ba de yo ti to
0: o to ki alubata ka idarin
1: o to
0: be ba mo sai da tele tele
1: o ti wa to bayi adariji yin
0: eh
1: ṣugbọn latasi ko gbogbo eyin te mo te si bere si ni se olohun o binu si yin o
0: olohun binu si yin
1: o
0: yo pa yin run
1: wa wallahi e ri binu olohun tori gbogbo eyin te npa wa te yo da yi te si npa wa sara die die olohun o bin yin o olohun o bin yin o olohun o bin yin o tori ko wa di pe keyan o tun ma fe ra nkan teyan o je
0: keru tumo
1: ba yan to si je pe teyan o ba je n to da o ko lele
0: be ni
1: teyan o ba je n to da
0: gan ara le je fun ke buru kula re bo ba ti ni ebu eyin na sinu agwa re yen bo na
1: ko ba
0: ati to birin gan na olo wa useless
1: otan
0: useless ni
1: se tin even to ba gbadun ni o po orin lokan bi kan
0: elmi adede no ori dede ori un dede se sans gbo awon kini na o to be na lo to gbo ba si gbodi lara
1: teyan to jeun daran teyan jeun daran enikan ni won lo alomu sinu olubo mo ni kini gain ti won gba nu ko lo alomu sinu olubo mo ni kini won gba nu ko lo alomu ye mi o le bo ngan se fe ran nti o koko ye mi ta ba bi won ba robo ni o ti ran
0: kini suma alomu gangan nu olubo
1: ko ye mi
0: ko mo ba ba je ko mo
1: ye mi boya boya won fi preserve ba won ta fe gbe lo lu ebo won ba won fi alomu si
0: olo sanu o olo ye olo ni kan lo le gba wa o
1: ko lo ba ti en be lu ebo
0: olo ba wa ko sa won people
1: ko ba wa ko sa won na o gbiyan ju kon to mo lu abi won se
0: to mo lu abi won se o
1: gbogbo eyin te ro pe le jere ninu isi e labi isi aida
0: te re elomi ba yin fa de kuku iya ni
1: e ni jere o
0: wa ma ni a lagbaja sida ohun to nse labele mo
1: e ke e mo o
0: e mo o
1: gbogbo eyin te so pa mo te nse labi ta ti da ko loni yi te ba mo tele adari ti ba te ba mo te ko ti na
0: eyin ta daruko na ta ro ti da ko e wo color fi inu le yin eyin e wo ra yi wo pe ki lo temi na nse ni society to ngbodi ti o nse ohun to da
1: ti n pa awon eyan
0: lara tori owo te yin fe pa
1: ẹbẹ̀rù ọlọ́run
0: torí owó ta ẹ fẹ́ pa
1: ẹbẹ̀rù ọlọ́run o
0: ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ yìí náà padà fowó ìwu àìsàn
1: kò ní ìdí pé ọlọ́run ò ní jẹ́ òṣùwọ̀n tó ní kálukú bá fi wọ́n wọ́n
0: fún wọn fún wọn
1: àwọn àgbàlagbà nígbà tá a fi wíkà ni wọ́n fi san
0: wàláì
1: náà ni nítorí wọn náà lọ́gbà padà ẹbí yẹn bá ti pààyàn o lè pààyàn láì yọdà wọn pààyàn náà láì
0: yọdà
1: múra sí o máa mú ẹwà kọ máa fi apple kọ máa fi sniper kọ máa fi ta fún wa wọn fi sniper ta ẹwà fún wa ìwọ náà ọrọ ajá tí wọn fi sniper sí.
0: ẹwà yẹn náà wà wá rí tí ò ní sí kòkòrò kankan bẹẹ
1: kòkòrò àwa divide lẹwà tó lè pé tó bá ní kòkòrò ẹgbẹ sínú freezer lálàáfíà ni ó wà kó sí ní kòkòrò.
0: ẹwà oríṣiríṣi taste ni lẹnu. Gbẹ́yàbá sè mí báyìí wà ní tí ó fọ̀pọ̀ mí báyìí nílé wa máa wò pé bó ló ṣe rí ṣàkálà lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ra ìsìn.
1: Bàtà ti bàlá fi ara rẹ̀ jẹ́. Ẹbẹ̀rù ọlọ́run.
0: Ráìsì kan tí mo lọ rà mo wá sọ fẹ́ ni pé odidi bag rice báwo ló ṣe ní à jollof rice ló wà fún mo ní jollof rice.
1: So wọ́n tún ti rice kan tó.
0: Mo nígbà mo fẹ́rẹ̀.
1: Godwin, so
0: omi wa ni se nkan to
1: mi wo na
0: ma la le mi lowo pe
1: rice ojo lo
0: fi mo fe sere
1: rice white rice no wa lo to
0: mo lo
1: pe fun mo ni
0: si ma ki gbe yin ki a lo ba mi change emi olua to ro ko owo jo ko lo ra bag of rice pe kara mo je die die boyo wa jo mo lo gba
1: pe o wa ko jo lo fun kini kini mo se njo to fada ba wu mi je won ogbodo je ngoti fried rice ba wu mi je won ogbodo je white rice ba wu mi je won ogbodo je
0: I jollof rice lo wa fun mo ni han abo na tin gba ru e
1: e da kun bo e te mi se la bi lowo eberu olohun
0: e ja beru olohun
1: o eberu olohun ko di gba ta ba ti jọba ba ti bere si ni fi pon pon mu wa je ka wa gan beru olohun ka wo nkan ta nse yi bi e ba ni okan wa o le ken to kan ti okan wa wo
0: en
1: te ba re ni tin se ru e ma ki won lo
0: e jo
1: e ma ki won lo
0: e jo
1: en te sa koro te nse beyin ori yin olohun ri yin
0: olohun ri yin o
1: eloda yin o nri yin o
0: olohun ri yin o
1: eyin na e mo gbagbe
0: igba e se awon kan te pe le fi le omo lowo pe somo mi le jere se owo
1: be ni tori eyin gan kokko je lo dindina e kan je 75%
0: ta won
1: wa pin fun iran me
0: elomi mo ti bere ri lori eto pe iwa teyin gan wu se le so pe ko mo yin awon kan ni laye awon le ni ko ma won
1: so
0: ida is pe iwa to wu yin
1: ko da ko da nu e beru olohun e beru olohun gbogbo nkan ta nje ni isin o ti deru geje
0: walai
1: o da tori omi lori gbogbo nkan ki lo de olohun si ni wala
0: idaran
1: kulu emumi ogogo nkan ni bore soje nkan ni bore ranje nkan ni bore jaje nkan ni kilo de
0: e tun fi kini fo ma sara won pon mo mi looto o si lo mo wu mi ra ma ya o need
1: nkan burubu ko ya pon mo ti o ba ti ran mo ra o mo godo run
0: o
1: mo gidi godo run
0: pe pon
1: mo re irun godo run
0: o godo run
1: fufu ti o ba ti run fufu mo ra fufu wa ni ti o se mo toni toni toni won ni kilo ni sa sister mo lele ina ni ro ni fufu ni fufu ko o iro iro bu ni o chemical lo fe je bo ba si je to
0: e sanu wa
1: ire o ba ki mo mi bo ba dohun o ire o
0: e dakun o
1: ire o
0: e dakun o
1: to
0: iwo to ba si lasa fo mo luabi
1: o e o fe ra fun e n gborun fufu temi ala gbe fufu e lo re le to gborun
0: e to gborun
1: gborun re so run fufu ra bi o ba ti run fufu gbe le
0: gbe le o won de be o
1: won ma pe le
0: ni
1: fi le be o dakun tori olohun a ni damu
0: e
1: dakun tori olohun wa to kan gusi a n bebe ni ambebeni ni n ta fe fi yin se amoyin ri sugbon lohun mo yan da gbo yin mo leyo kankan ati ko po lohun o san fun ni ka lu gege bi ise owo re ba ti ri to ba ti n to ba se n se kini ko mo ti ko lohun o san o
0: be ni o
1: bi eni so pe olohun o san fun ni ka lu gege bi ise owo re ba ti ri
0: ba se rere ba se
1: bu awon yoruba won ni igba ta fi wika la
0: fi san fun
1: ni to tumo si pe n to ba se
0: lo ma gba
1: pa pa ti yo mo so gbogbo gba pe n ti ojo ba se erun o bere
0: erun
1: ba si se ojo bere o awa n lo ile wa lero
0: sugbon
1: labe bo ti mu ko labe bo ti mu ko mo gbogbo n ta n je senu ta n fun awon omo la keji meji je de yin te wa ni nki awun je wa e fi beru olohun se o ogun aye oni mu wa kutipiti oni
0: mu wa o
1: be te ba nda te di apani mo yoda won se pa yin na la yoda ni
0: eju be
1: eh to ko si se
0: eju be
1: ke se pe
0: walai
1: bo se wa nu
0: on to ba se lo ma ka
1: on to ba se lo gba omo bi e ja lo le
0: ka mo lo ye mo gbagbe ati toto meloto
1: e to lale yin
0: lo to oro iba yin tori odaju abi amo ni yin eni bi ni se pamo re baluwe sumo yin oni ke mo toto melo
1: yin oni ke mo se to ye ke e se le ke fi paro nu re ke toro dariji
0: mo ro bo fe ni kan se le kan fi sase
1: e n paro nu re Kẹta ọ̀rọ̀ dáríjì pẹ̀tọ̀ eléta ti ṣe àsọkọ́lọ̀ dáríjì wa
0: káà ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́
1: kẹsìmọ̀ dáyé ló kẹ́ẹ̀mọ̀ wù ọmọ lúwà bí lọ kẹsìmọ̀ fi síra yín lára dáadáa ló ní
2: la.
1: Omulero on to sakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu omulero omulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo omulero on ti kalukun ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po omulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labe nipasẹ eto kankanka omulero asoro na re da fi kogbon la go mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro gbeyawo ati ilera omulero